yalla def ne ko dana la examiner natou la xol ba xam ndax xarito gi deggu na ci yow wala deg yalla tok dir bu yag mayu ko dom waaw dir bu yag mayu ko dom ndax gor gu dem ba am juroom ñett fukki at amulo dom

njuj njaj la wor la koku bu wëlbeuti ko denk la yew itam bu ko njuj njaj bu ko wor nan damay fayu ndax defon namako waaw nitu yalla bu baax ci hajj malik radiyallahu ta'ala anhu da fay waxni at takalubu yuaddi ila ta'addud al kilab neena ma la gëndi xaj day ta xajje bari maana da nga ma denk ñaari junni ma lek ko nga ñew laaj mako ma bañ joxuma lako xeyna dama bañ ngiru chay chay wala dama bañ ndax lek na ko te amatuma lu

moy gi ni mu bare jamono ni muy jaxaso mbambay ni mu bare nit ku ci muccu ci moy nga japp ne mbaxuk yalla yalla la deppele ngeneelam deppele la yermande ba nga tabarakallahu muccu ci bakar yoy wax nañu ne suñu mam adam alayhi salam ci jamono bu ñeek ba mu tege tankam ci ko suuf mom de amon na yuko jaaxal ndax ñeenti mbir jaaxalon nako te ñeenti mbir yoy yep non len ci mom te ñeenti mbir yoy taxaw nañu pour fasiyene ko feewale ak boromam mu daldi wakernu ci yalla ni ñeenti mbir dekk nañu ma awma fu mu meuna jaar bu recc xana lu du rek yalla deppele ma tawfiixam deppele ma ngeneelam ak yermandem lolu rek moy tax mu meuna mucc ci lolu mune iblisu wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i kon motax ben nit yalla wax ni nit bu baxé néna bu gisé ku baxul daf ko yërem waye du ko molu nak du ko xass nit su jubé bu gisé ku jubati daf ko yërem wanti nak du ko molu du ko xass waaw ndax ak mbax ah xewul yalla yalla koy defal nit waaw motax nit dana sante yalla ci ñaar ci ni'matul ijad ak ni'matul iman ni'matul ijad modi xewal gi la yalla defal ci amal gi la amal def la modi nit ne di nit lolu jarna sante yalla ndax yow nit ki so gesto da nga gis mbam da nga gis xaj da nga gis golo da nga gis mous da nga gis jaan da nga gis sank lañ da nga gis mbam xoox te soobu len ñoom rap yoyu ñu doon li ñu doon yalla la soob mbam xoox bi doon mbam xoox yalla la soob ganar gi doon ganar yalla la soob mous mi doon mous kon nak nonu mu soobe yalla mindeef yoyu mu def len loola yalla momu bu ko neexon def la nga di ñoña waaw lutax nak yalla yow nit ki deful nga di gana wala nga di mus mo def la nga di ni yow nit ki ngeneel bobu consideration bobu war ni ci delo yalla ñukkal sant ko ca niko yalla ma ngi lay gërum ci amal gi ma amal def ma ma di nit nit ki nga xamne mo la wootu ci kaw suuf lolu modi ni'matul ijad ni'matul iman modi ni du nit ñepp gëm yalla amna ci nit ñi nga xamne seen alal bari na seen dëkk way rafet na seen daraaje bari na amna nu war way yu rafet aduna wër na leen ci walu kep wante amuñu chance nak gëm yalla aw amuñu chance gëm yalla kon yow julit bi nga xamne am nga chance gëm yalla am chance deggal message sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nga geneen jukkel go wara ne jukkel sa borom sant ko ca gërem ko ca taggu ko ca modi ni'matul iman xewal ngëm gi la yalla defal kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ci yermandeen ci tobarem ci la jappandale ñenn ci ay mindeefum bu ñu mën ko gëm mën ko top mëna moy tandiku ay tareem mëna jëfëndiko itam ay ndigala ñu ni jambi amul kattanu taxawal lu baax diko def wala mu koy yéene ci xolam ludul ba ciobare yalla moy cislayu lolou manam ciobare ciobare yalla moy base ba waaw nit munul jog jing ci mbax mukk ludul ba yalla ko jappale mu melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa tok ak sahaba ya di waxtan ak ñom ne len yalla de nopina waaw yalla nopina demb mu ne ndax yalla bimu binde minde fi dajale len ci barab dafa sekk mom yalla.

yeddu bobu ni ko don yedd dafa dem bi gis ni neke ciofelam dafa melni dafa teggu won ci banexu bakanam mune dal li tax nangu wuma deglu

0: liku ay soppe yu nek ci fi salam motax wala det ñu ne fi salam nak barab la bu nek digeunte makka ak medina wanti taxul waji tontu ko waji mom mu ngi continuer rek ci naqaram ak joye muniko am habati rih min tilqa'i kadhimatin wa aw madar barq fi dhalma'i min idami muniko am habati rih wala ngelawul li upp min tilqa'i kadhimatin jogi bawo ci walu kadhima wa aw madar barq wala melax ji xuy fi dhalma'i ci lendem gi min idami bawo ci walu idam mola tax di joy waji noppi rek waxut ak mom muniko dal xamna ni ñet yi ñola tax di joy ben hububur rihi wala imadul barqi wala tadhakkurul jira ñet yi dal amna bu tax ngay joy
1: wa aqrab al isa
0: li tax muniko ngelaw li bawo walu kadima mo tax ngay joy wala melax ji xuy ci lendem gi jogi ci walu itam motax ngay joy ndax ay soppem dañu nek ci barap yoy ba bu ngeen uppe jogi ci barap yoy mu fatali ko ay soppem mena xoye jogi ci barap yoy itam mu fatali ko soppem yi nek fofu muneko xamna ni dal amna lu tax ngay joy ba sax فما لعينيك إن قلت فهمة وما لقلبك إن قلت استفق يهمي لورال سنياري بجي سنن وخين لن فقو لن باي جوي ينين دي جوي رك نوي جنو دوت دي جوي رك لتخ سخول ببنكو خيقل تي tiss wi nga nekké mo gëna gëlem taxul waji wuyu ko waji mom mu ngi continuer rek mu melni nak waji khitab bim doon def daf ko bayyi legi melni ki muy waxal nekk fi mune ah ayahsabu sab anna al-hubb munkatim ma bayna munsajimin minhu wa muttarib mune ki sopp dal da fay fokk ne ciofel dal dañu koy neub tok di joy rek diko naxarlu ci xol ne ko dal ma ngi lay yegal ne lawlal hawa budul won ak banex lawlal hawa budul won ak ciofel lam turiq dama ala talali kon dal do tok fi ci gent bi di tour sa rongoñ di joy rek yow dal sa joy yi ci fe la ko waral xamna ne dara taxul ngay joy ludul rek ne da nga am ko bëgg kon dal budu won ak ciofel itam wala aritu do tour rong do ve do fok li zikril bani ngir fatali ko garabu ban ya nga dan garabu ban ga nga dan tok di waxtan ak sa soppe wala alami ak montagne ba yow dal barab ya nga dan tok di waxtan ak say soppe budul won ak ciofel kon do tok fi di tour rongoñ budul won ak ciofel kon do tok ni xollu di xole manatu lo nelaw ciofel rek moy def ni xamna ni dal amna ko sopp mune taxul waji wax dara mom dal mu ngi amé nakaram rek tok mune ko buma neub waxal ak man fa kayfa tunkiru hubban بعد ما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم منيكو نك غمنا
1: فاتي على حب
0: ودي اك تشفل غو خامني سوتي كوكو رونغوي اك فيبر سيدي نكو تي يو يو ياغي جوي جوي يو مت yaangi jeex tak
1: ya
0: jeexay bobu ak sarongu yi tour mo won nit ñi ne am nga ko bëgg kon nak nak nga mëna wété ne soppulo yow kay am nga ko bëgg fa kayfa tunkiru hubban ba

wante mu melni yeddu gogu ñuko don yedd dafa dem bu gis ni neke ciofelam dafa melni dafa tegg won ci banexu bakanam mune dal li tax nanguuma deglu ben yeddel modi ne fa inna amarati bisu'i matta'abat min jahliha binadhir ash-shayb wal haram mune fa inna amarati wirna niki sama bakkan bi nga xamne def may digal rek bisu'i ci lu ñaaw mom de matta'abat warul binadhir ash-shayb ci ware ci xuppu bejaw wal haram ak magat mom dal be jawam koy xup magat diko xup wante taxul mu war lutax min jeeliha ngir reer gu targamu reer ni bi jaw lu bax la ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadithul qusi ne yalla neena ash-shaybu nuri maana bi jaw sama leer la waaw kon danaka kuko am nga ko bañu ñu la motax suñu mam ibrahim alayhi salam bi nga xamanteni bi jaw feñ na ci mom jaxlena daldi wax ak yalla ne ko ma hada ya rab yow sama borom lu wex li ci sama bop lan la yalla ne ko waqaran lolu ak wegel muniko rabbi zidni waqaran kon yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ma dolli ak wegel manam yalla nga yok sama bijam wa motax goné su juddo rek ñu ñaanal ko né yalla na bijaw ak jam kon lolu tax dem na ba wex furu ak bijam kon yalla nañu yalla def ñu di ay mak yu bijaw ba wex furu ak bijam nañu ko yalla def kep kuy gone yalla nañu ko yalla defal muniko bijaw limuy meuna yedde yedduma bijaw limuy meuna xuppe xuppuma wala bok xuppu yam may xupp titaluma magat itam xuppu yam may xupp taxul ma tit taxul ma jajju lutax ngir top rek gima top sama bakkan bi may digal lu ñaaw ولا اعدت من الفعل الجميل قرا ضيف الم براسي غير محتشم من ايتم ولا اعدت ممكن سما بكان بريباري وول جيمنا غور غور لو فور منا ام من الفعل الجميل سي جيف يو رافيت يو خامني قرا ضيف دنكو منا برنالي اك غان غو خامني الم واتشنا براسي سي سما بوب gayra muhtajimi tekat nekul di aji kersaw xam nga bi jaw dafa ñak kersa gan gu ñak kersa la waaw min ndax li anna adab ad-dayf anna yukthir al-iqama faman aktharaha kana gayra muhtajimi wa ash-shaybu idha nadala ad-dayfan la yartahilu illa ba'da al-maut fa huwa gayru muhtajimi ñune li ñu gëna min ci gan wala bok li teggin ci gan moy bo gané nga bañ pa yak ñu ne te bi jaw itam ak gan la waye gan la go xamanteni mom su xasse ñew du taxaliko ak yow ludul ba dé dafa ñew ñu ne kon gan gu ñak kersa la mu ne kon nak kom bi jaw gan la gu ñak kersa neena bo amé gan nak da ngay fexé bu neub ko sa jikko mune wante nak gan gi dafa fasiyene dekk ak man ndax dafa ñak kersa te fekkul won nak ma préparer son bop bu meuna am jikko yu rafet yu mako meuna berndele wa parce que ganuk bi jaw ken duko berndele ay misfi wa wala saw mu bari donc tay jëf ju rafet rek jikko ju rafet rek nga ko meuna berndele motax mak mu bi jaw ba wex fur boko gisé mu ñaw jikko rek nga jëppiko motax mu ni law kuntu su fekkonte ne nek na a'lamu di xamne anni niki man ma waqiruhu duma wek be jaw ba bu fekke ñew na ci sama bop mu ne kon de katam tu ma neub
sirren secret bo xamne sirren mbot mo xamne badali feñ na ci man mën nebbe ko lan bil katami ci ñulal wa mune bu fekkonté ni dal suma léré né bi jaw bu ñëwé ci sama bop duma ko mëna wék ba berndélé ko jikko yu rafet mune kon ma ñulal ko bañ may jawalé goné waye nak wéx furu ba paré di taxaw ci digg geew di fecc wala nga cherche cigarette di dem wax dëgg yalla wala nga taxaw ci mbedd di saga wala nga nan bay teuf ci mbedd mi tay mak yoy wax dëgg yalla nit warna rus bop be jaawam ba terale ko jikko yu rafet jikko yu wutek jikko yu fi tuddu legi motax mune suma leron ne bi jaaw bi gan gogu bu wacc ci sama bop duma ko warmal duma ko teral mune kon ma ñuulal ko wa ndax gan gu ñak kersal mune kon nak na wuti wallu te modi wuti serigne buma defal tarbiya tarbiya bo xamanteni dana meuna wulbeuti sama bakkan ci mamba gi mu mam duggu ci moy yek banex yi mune man li ana fan lay jeli man li fan la meuna ami bi raddi jimaahin ci kuma meuna delol ak mam bakkan bo xamne mam na mu dello ko min ghawayatiha ci mbewtem nga kama yuraddu kom ni ñuy dello jimaahul khayli mamuk naru gur billu jimi ci kla waaw joke bu meuna dawal bu mun gawar bu naru gor mamé nam koy dello ba mu taxawat dal mune sama bakande naru gor la wu am dole te suuf neena mam nak man nak fan lay jele nak gawar go xamanteni dana mako meuna teel ba dotul yengatoti lolu jundji la boy wané né nit dana dem ci bopam ba dana jaxlé ci bopam ndax bakana mujjuna di buram so demé ba ag fofu nak nga séti nitu yalla bu nga xamné mën na la défal tarbiya tarbiya bobu nak moy dello sa bakkan ci mam gi mo mamon motax nak mune bakkan dal do luñuy top kon fala terum bul top fala terum bul sakku bil maasi ci moy yi ngay moy ci dekk ko moy yalla yi ngay def mune bu ca sakku nak kasra shahwatiha neena berik banexam ndax inna ta'am wirna niki ñam wi yuqawi da fay degeural shahwata nahimi de nga mam appetit ku fuqule waaw bëgg bëggu aji fuqule manam ñam wi bu nexé neena bo topé sa ndey jo neena do bayyi bu mukk mune kon nak lu may yi neex neex neex neena na nga fexé rek ba bañ ci top sa banexu bakkan ndax bakkan mom soko topé rek mu duggal la ci kër go waru wona dugg mune ndax wan nafsu bakkan bi ka tifli dafa melni goné intu milhu soko boyolé rek diko sétan bañ ko feral shab da fay mag rek ala hubbi rida'i ci bëgguk nam aw xalé mom boko bayé muy nam rek dana dem ba sax sikim di nam waye boko feralé nak mu daldi fer wa in taqtimhu soko feralé rek yan fatimi mu daldi fer mune kon nak bakkan goné la dang koy yamalé rek muy yam xam place boko yamalé wul nak mu uppal kon fasrif nanga wulbati hawaha bëgg bëggam nang koy wulbati nañuy wulbati nak wala xar mu jëm ci tolu jambur wa hadir nanga moytu antu wali yahudi ko jox lamu bëgg ndax kat innal hawa wirna niki bakkan feek yang koy jox lamu bëgg innal hawa wirna niki bakkan mata wala feek yang koy jox lamu bëgg yusmi murayla aw yasmi wala mu alak la wala mu ayibal la bok bakkan dal fiek yang koy jox lamu beug ben mo alak la wala mu ayibal
kon wara'iha na nga sam sa bakkan bi wa hiya fil a'mal sa'imah bu fekenti itam aje boy li ci jeuf yi di dem nang ko sam bayiko ak sa beut ndax xar la rek muy dem te xar xamul dal wa in hiya istahlatil mar'a donte mom sax neexluna sam way bi tol bi muy foré donte neexluna ko fala tusimi bu ko boyal aw nang koy surveiller diko sam ndax kat kam hasanat barina bu mu rafetale ladatan ab banex lil mar'i di nitki fek ne banex bobu qatilatan ajrayl leg sabakan beuglo la mbirti mbir momu sa alkane daf ca nek waaw misal mi meuna bañu sori xam nga ki tuuf cigarette di ñu bind ci paquet bi ne ki li baxul ci sa santé bis bu nek nga dang dangi bay bëgg dé waron ci jënd soomo naan wala nga jënd ci bok ordonnance bo fajo wala bok nga jënd ci saabu bo foté nga dem jënd ci lo xamné baxul ci sa santé lolu day tektale ne ki def lolu bakanam la top waaw te itam lamu top rafetalal nako lo xamanteni mu ngi koy ray ndax cigarette day waji dund te itam da fay bokku ci alak nit ki kon kam hasanat lazzatan lil mar'i qatilatan min haythu lam yadri ci fo xamne sax du xamne an sum niki poson bi wala toke bi bok fi dessa bi mu ngi ci ñam wi dele nga top sa bakkan ci mbir yo xamanteni sa alkane ngi ci te yeguloko mu ne kon nak nga bayyi sa xel ci sa bakkan nga bayyi xel sa bakkan lol ndax sa non la non bi le gëna jégué moy sa bakkan motax mu ne waxshad dasa isa min ju'in wa min shiba'in fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhami waxsha na nga ragal ad-dasa isa xew xewi min ju'in ci la mom xef la wa min shiba'in wa lusu ndax kat fa rubba mahmasatin bayna xef go xamne sharrun mo gëna bon fop min at-tukhami neena ci tukhmu maana yalla daf ni kulu washrabu wala tusrifu lek len nan len te bu len yak ñu ne kat leg ñu ne la bu xif bu mu upp wante itam bur sur bu mu upp mu ne ti leg itam sur bu mu upp dana gën xif bu mu upp ndax ki sur bu mu upp la muy mën ci jaamu yalla ki xif bu mu upp du ko mën ndax day faible waaw lool na dafa am nak ñaari sens ben sens bi modi e bu neewal sak jaamu yalla bu eppal itam sak jaamu yalla na nga fexé rek ba nek ci milieu bi waaw mom la way kat ba wax ne hubbut tanahi shatatu khayrul umuri alwasat waaw neena ndax hubbut tanahi bobu xir ci jaamu yalla bu mu upp man la yobbu ci ngistal waaw gattay lu ci jaamu yalla dana dem ba tax sax nga bayyi farata yo warona taxawé mune wante bobo gëna yees waaw uppal ci jaamu yalla neena mo gën fuf neena nga tayel ci ba am farata yo bayyi kon fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhami mune wastafrighi ad-dam'a من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم من واستفرغ نغا ساكو طول الدمع رونغ من عين مبوتي بت بوغا خامني قد امتلأت فيسنا من المحارم تي اي بكاء من والزم نغا تقونك حمية الندم كارانغك رجو manam fuñ la fekk rek na ngay joy ci ay bakar yo xamne dekk nga ko diko def ngir sak doomu adama ngir sak doyeti mune itam na nga dekk tout ak di reccu ndax kat ya ngi ak bakante bis bu ne mu duggal ci musiba wa khalifin nafs nga wutek sa bakkan
wa shaytana nanga wuté itab ak shaytané ndax shaytané limuy am am doolé bala am doolé ci yow ci bakkan lay jaaré kon ñaari non len bu ñu la digël mukk ba nga top len nanga wuté ak ñom wa'simhuma nanga len moy bul moy yalla nak waye moyal sa bakkan ak shaytané wa in huma donte ñom ñaar sax mahabbaka nusha ñu ngi lay selalal ak laye bir fatahimi nanga len tuumal len wax ne yeen kat samay non ngeen li yeen may digal baxul ay am naño xamni shaytané ak sen bakkan len gëna def xarit ci yalla mi len bind motax mu ne wala tuti minhuma khasman wala hakaman bul ñak fayda mu bay top kenn ci ñom ñaar mo xam ci xulula wala ci atté bu ci top kenn ndax fa anta yow ta'arifu ya gëna xam taydal khasmi pexem xulo wal hakam ya atté leg leg bakkan bi ñew di xulo ak yow sheytane taxaw ne daf leen di atté bur deglu ki xulo ak yow bur deglu itam ki atté ndax kat borom ciq day moytu ndiko borom batu neen te comme yow am nga ciqu liman ak top yalla bu la sa bakkan de xulo ak yow ci ay bëgg bëggam bu ko top yow defal li la war rek bu sheytane ñewé bëgg la andil ay philosophie yo xamné xamulo fum joggé yow bu ko deglu ñom ñaan ñepp ndëgg sërx leen lay wutal kon fala tuti' minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kayda al-khasmi wal hakami mune ah man dal man imam busayri dal ma ngi diglé rek lu bax ma ngi joxé ay conseil yu bax té conseil yi may joxé kat ñiké wu mako man ci sama bop ba nopi xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mandom nga bu daan war nit ñi daf daan wax ne ma ngi leen di ma ngi denk sama bop di leen denk ragal yalla ak top yalla imam busayri nak neena mom liko jaaxal modi ne ak liko titlo modi mu ngi diglé lu bax te faté bopam xam nga am nañu yalla wax ci alquran mudiji fi ne atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ndax da ngeen di diglé lu bax te faté sen bop kon nit ki budé diglé lu bax dafa fekk mu warun ci ñeuk mom ba nopi motax mu ni kon astaghfirullah ma ngi jéglu yalla min qawlin ci wax jo xamne ma ngi koy wax rek bila amalin te jëfewumako man dal laqad nasabtu bihi naslan li zi'uqmi lolou dal mu ngi melni ku fekk jigen ji dul am dom mané dom ji moko jur jigen bi massa am dom mané dom ji moko jur wax bobu ni mu nekké waxi néna ki dura ki fen néna sama wax ji dal lolou la niru ndax diglé lu bax diglé ci ngaay ci sanguuma dal lolou jaadul kon ma ngi jéggelu yalla ci lolou ma def mune ndax amartukal khayra yow kat ma ngi lay digal lu bax lakin waye man kat ma'tamartu bihi jafewumako wa mastaqamtu man kat teguuma ci siratal mustaqim kon fama qawli lak astaqimi ana lan mo waral bok ma taxaw nan la jubal te man jubuma kon bala nga juble yow na nga fexi bu jubba nopi mune kon dal man imam busayri manduma waye lolou waxin la rek mune kat wala tazawwadtu ci yobuluma qabla al maut lu ñeuk may faatu nafilatan ben dolenti yiw man dal imam busayri ma ñak fayda man dal jemuma fexé ba may wut ay jëf yu rafet ak ndolenti yiw mo xam sarax la wala wax ju bax la wala ngab sama téré di jangi la wala yeneeni mbir yo xamne mu ngi bokku ci dengamam ci baqiyatu salihat pour mu nek ay ndolenti yow ma denk ko sama bammel ludul ne rek dama tok di yaciara walam usalli man sah imam busiri julli wuma siwa fardhi ludul julli jurom yi ma yalla faratal walam asumi musuma wor itam ludul ramadan di wéru koor wi nga xamanteni mom lama yalla digal man dal sumay julli jurom ak wéru koor dal ci la japp waye taxul wer wu nek ma cey wor ñetti fan deng wala leg leg ma wor deng bu fekke sha'ban ñewna wala may wor yenen wor yo xamanteni yunus sallallahu alayhi wasallam dan nako wor musuma ko def buma julle suba itam bala ma julle suba duma julle sax ñaari rakka fajari
duma def itam shafa ak witar e man dal suma julle ge rek jogna dem sama yoon duma nafile itam lu jitu tisbar duma nafile ginaaw tisbar duma nafile lu jitu takusan man dal lima yalla digal rek ci la yam man dal ma sagan man dal wala tazawwad yubalum qabla al maut lu ñeek may faatu nafilatan ben dolent yow walam usalli man kat julewuma siwa fardhi ludul samay farata walam asumi teetam woruma ludul samay farata mune kon nak man imam busairi zalamtu toñna sunnata man yonu ka nga xamne ahya dan dundal adzalama gudiya ila an ishtakat jamba tawat qadamahu nyari tankamya lan la tawat ad-durra lor min warami bu bawo ci newi maana yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom mi nga xamanteni yalla jegal nakoy bakaram sayyidina muhammad mi nga xamanteni li yalla bindi yep mo ci gën mom segam mom la yalla jegal jox ko ngeenel gum ma sa jox ken mo nopul wul di nafila guddi ba tankam newi rawatina man mi nga xamanteni samay jëf agagul fenn man imam busairi kon nak man dal togna ka nga xamanteni yoonu ka nga xamanteni dan na dundal guddi ba ay tankam newi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mune lutax mune togna yoonu ka nga xamne dan na dundal guddi ba tankam newi te liñu gis ci hadith modi yenenti sallallahu alaihi wasallam dawul nafile ci guddi gi lu upp fukki rak'a ak ñaar mune waw fukki rak'a ak ñaar la dan nafile wante sar yamu dan tari nak mo guddu taxaway ya yag waw xam nga ñaari rakka yo tari qul wallahu ahad ba nagat waye ñaari rakka yo xamanteni dang ca commencé baqara ba maryam koku guddu na taxaway ba yag na waw kon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam fukki rakka ak ñaar dan nako nafile guddi waye nak taxaway ya dan na yag lol sax ba lolou mo juron ci mom tank ya newi motax mom yenent bobu segam mo am farlu gogo rawatina man imam busairi nga gis ne kon imam busairi yalna yalla yok leram wayam danu sina ci sayyiduna muhammad limu don wax yeb def doon wiri rek waye ki mo soxla moy sang bu tedd bi tabarakallah mbokki li modi li nga xamanteni gor gi santon nañu ko ñu dor ko insha allah fasiyene nañu ko agale top ko buntu par buntu ba mu jeex kon jeexal nañu buntu bu ñeek bi kon nak duñu def rek mudul yamale fofu waxtan wi mi bayile nak tabarakallah ustaz hasan fall te itam di geureum suñu technicien bu bax bi di cieri wax deug yalla ligeyam rafetna te def nako itam ci xol bu mucc ayib yalla nañu ko yalla fayal yalla yalla barkel itam ligeyam ñuy gëreem itam suñu mbokk mu baax mi di hadi wad tabarakallah kon duñu def rek ludul dello kaddu gi professeur hasan fall wassalamu alaykum wa rahmatullah.

parce que nit ki su fekkente ni am na bor te mën a fay bor bi bu jullee julli gi itam du ko jëriñ dara. Ki nga xamante ni dafa amee bor te mënuta fay bor yi, mu def lu nekk mënta fay bor bi, te itam bu duggee ci biir bàmmeelam àqala bu koy topp, ndax dañ ni boroomi bor ci biir bàmmeel dañu koy jëng, te ñuy jël ñaari loxoom ak ñaari tànkam seeneeg yeew ko ba mu ne ngodd ba du mën dara. Waaw, la ko cay muccal daal mooy ñu fayal ko bor yi. Moo tax ñu ne nit ki su fekkee génn na àdduna la ñu war a njëkk def ci alalam mooy génne ay borom. Waaw, ndax mu mën a tàlli, su bor yee génnu rek du mën a tàlli. Moo tax kon am na julli goo xamante ne nag su fekkente ne da ngaa dem ba bor yi nga yenu diis te mënuloo ko fay, te jamono dëng ci sa kaw. Serigne Babacar si radiallahu taala anhu daan na wax ne bu ñu jaawale ñi nga xamante ni dañoo dëng ak ñi jamono dëng ci seen kaw. Am na ñoo xam ne jamono dëng ci seen kaw, looloo tax mënuñoo fay seen i bor, te itam nit ki la ko jàpp ba mu leb su ko bawul du mën a fay. Waaw, ku mel noonu nag la nu wax ne su demee ba nga xamante ni ay borom ëpp na, te itam mu ñaaw njort ci boppam te ci ne mënta fay bor yi, te itam bu duggee ci biir bàmmeel te fayul bor ya mën na nekk fitna ku ko am na julli gu muy julli pour yàlla gàddu bor yooyu. Waaw, ñu ne nag julli yooyu ñu leen fi limal toll na ci ñaar fukk, waaye juróom nag leen ci gën a miin. Juróom yooyu téere fiq yi bind neen ko, moo di lu demee ni ci salaatul janaza ak salaatul kusuuf ak salaatul istisqa ak taxiyatul masjid ak salaatul istixaara. Wante am na julli gu am solo, mu di julli ñaari rakkaa yi nga xamante ni nit ki dana ko faral di julli su jàppee ba noppi. Ñaari rakkaa yooyu am na solo, waaye nag bëgg nañ bu fekkee nit ki mu ngi koy julli ñaari rakkaa yooyu mu bañ caa yéene, ndax yéene ba soxlawuñ ko ci. Ci taxiyatul masjid nag mën ngaa yéene ne yaa ngi joxe taxiyatul masjid, yaa ngi nuyu jàkk, mën nga caa dawal yéene ko. Waaye bu dee nag julli gi nga xamante ne njàppat njàpp lu bees la tax nga koy def, ndax dañu bëgg ne dañu bëgg boo jàppee njàpp lu bees, waaw, nga julli ñaari rakkaa bu fekkente ne waxtu wa waxtu wu dagana naafile na, ndax am na ci waxtu yi waxtu yoo xamante ni dañuy tereeku ci naafile. Bokk na ci waxtu yooyu bu jant bi day dugg, bokk na ci waxtu yi ñu teree naafile itam bu fekkente ni jant bi mu ngi fenk, ak bu fekkente ni iliman bi itam toog na ci minbar bi di xutba ci ci ajjuma. Bu dee xutba ajjuma, bu iliman bi xasee toog ci kaw minbar bi tere neen foofu ku naafile ci mazhabu imaamu malik, yi nga xamante ni dañu tënku ci ngiru imaamu malik. Ñoom dañ ne bu iliman bi toogee ci minbar bi amatuloo droit naafile, da ngaa war a ñëw rek toog déglu xutba bi. Ak waxtu yi demee noonu nga xamante ni soo ko gëstoo da nga gis ne waxtu yi dañu tere ku ci naafila. Waaye bu fekkente ne nag da ngaa jàpp te waxtu yi nga jàpp ñu war caa naafila, dañoo bëgg nag ci beesaayu njàpp mi balaa ngaa def dara nga sànni ñaari rakkaa. Loolu nag dañ ne ñaari rakkaa yooyu boo ko dee julli bul yéene, waaw, comme na ngay yéene ca taxiyatul masjid. Ñu ne nag lu tax nag ñu ne ñaari rakkaa yooyu nit ki ñu bëgg mu julli ko. Ñu ne soloo nanu jëli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu wax ne mu wax moom yonente bi ne man ahdatha wa lam yatawadda faqad jafaani wa man tawadda wa lam yusalli rakaatayn faqad jafaani. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bépp jullit bu nga xamante ni njàppam toj na te jàppul, sa njàpp toj te jàppul, yàlla nee na becc ngal nga ma. Su fekkente ni dangaa jàpp dangaa toj le sa njàpp toj na te demuloo jàppi, mu ne yàlla nee na tooñ nga ma. Waaw, jullit moom fu njàppam tojee rek dafa war a dem yeesaliwaat njàppam, waaye sa njàpp toj ngay wërëk moom rek, waaw, jullit fuñ ko fekk war naa ànd ak njàpp. Waaw, mu ne itam képp koo xamante ni jàpp na te itam julliwul ñaari rakkaa, mu ne becc ngal na ma. Képp koo xamante ni jàpp na te julliwul ñaari rakkaa, yàlla nee na tooñ na ma, becc ngal nga ma mooy tooñ nga ma. Mu ne wante itam képp koo xamante ni bi nga tojlee da nga jàpp, jàpp ba pare julli ñaari rakkaa, yàlla nee na soo ma ñaanul itam tooñ nga ma, waaye boo ma ñaanee te mayuma la itam man tooñ naa la. Nga xam ne kon yàlla bëgg na ko ko ñaan, kon mu mel ni kon

raka yoy nga xamanteni nit ki dana ko di julli ginnaw ba mu jakk ay njapp lu bes neneen ñaari raka yoy sunna la te itam hadith bi deggal nako moy itam salatu dukhulil manzil manam nit bu fekke da fay dugg ci kër koku itam maynal amna julli gum wara julli ñu ne ñaari raka yi nga xamanteni war nako julli pour dugg ci kër ñeena ñaari raka yoy bu ko nexé mu lu ko nex rek mën nako tari ci sar bu la nex mën nga ko tari wa yaqulu ba'da as-salat alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa wa yaqulu fi halati ad-dukhul bismillahi ar-rahmani ar-rahim rabbi adkhulni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira ثم يقول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا وعلى الله توكلنا سوكا دافي مودال دي سلمان يوني بو فكانتني دا نغي جولي جوليك دوغو سي كير داخ جوليت بي المؤمن كله خير جوليت ورتا فخه با دا فا ورا فخه با وقتوم ييب nek occasion ci mom pour mu meun ko jamo yalla julit beug ju dal muy bayyi rek waxtu yi di vide di dem ñu ne bo dey dug ci keur ñu ne beug neen nga julli ñaar rakaay nak lula neex meun nga ko tari sar bu la neex meun nga ko tari neena bo julle ba pare nak dañu beug nga wax li nga wax ni alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa do demé nak buy dugg ci kër ga néna bab bi ngay wax bismillahir rahmanir rahim rabbi adkhulni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira so waxé lol ba paré nga waxat allahumma inni as'aluka khayral mawlaj wa khayral makhraj bismillah walijna bismillah kharajna rabbana wa 'ala allahi tawakkalna su ko defé nak nga sogu dugg ci kër gi nak nuyu wa kër gi mune waye nak limuy tekki modi ma ngi sante yalla mi nga xamanteni moma bind ba paré tap ma nak wërsegal ma wërsek wo xamanteni du sama du ci pexé la ko amé du sama katan ndax wërsek wi yalla di jox nit du nit ki ci pex ay pexé la koy amé wala ci dolem wala ci forsam dedet mbaxu yalla rek motax mune mangi sante yalla mi nga xamanteni moma bind ba pare yir ma tapuma wërsegal ma wërseg wo xamanteni du ci samay pexe la ko amé wala ci sama katan mune ngari tuduna mangi tuddu yalla yalla mangi lay ñaan rabbi yow sama borom adkhilni yalla nga ma duggal madkhala sidqin ci duggu kayu deug wa akhrijni yalla nga ma genné itam makhraja sidqin ci genn wayu deug yalla nga ma def itam ma am pouvoir ci yow ba pare nga dimbali ma jappale ma yalla ma ngi lay ñaan soobu way beugën ma ngi lay ñaan itam genn way beugën ma ngi duggu nak ma ngi genn waye nak ma ngi jël sa bay mbir yépp aj ko ci yow lolu mom moy tekki ñaan bobu nga xamanteni mom ngay wax gannaaw bo julle julli gogu ñuy tuddé salata dukhulil manzil wa khurujihi bi ci top moy salatul haja moy julli gi nga xamanteni nit ki daf koy julli pour yalla faj ay ajom mune ñaari rakka la rakka bu ci nek yang ci jang fatiha rakka bu nek yang ci jang fatiha fatiha bi yang koy jang juroom ñett yoon jang itam l'ikhlas juroom ñaari yoon neena da ngay sujjot nak ginaaw bi nga julle ba pare waaw bo julle ba nopi da ngay sujjot nak ci bir sujjot bi nak ci ngay wax li da nga nan ya azizu ya ghafuru ya rahim rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin nga wax li jurom ñaar yoon ñu ne julli la ko xamanteni julli ko am solo la salatul haja bi julli la bo xamanteni julli ko am solo la wax len ne sax kep ko xamanteni julli nga ko neena do mos waxtanu de waaw te modi nga julli ñaari rakka yi
rak'a bu ñëkk bi yaa ngi ci jàng Fatiha ak juróom ñetti yoon, jàng l'ikhlas itam juróom ñaari yoon, rak'a ñaare bi itam nga jàng ci Fatiha juróom ñetti yoon, l'ikhlas juróom ñaari yoon. Su ko defee boo jullee ba noppi nga sujootaat ci biir sujoot ba nag ca ngay ñaane li yaa azizu yaa ghafuru yaa rahim rabbi la tadri fardan wa anta khayrul warisin, nga jàng ko juróom ñaari yoon. Am na julli gu ñuy tudde itam salata nuzulil faqa, mu ne moom tam ñeenti rakka la. Mu ne marwiyatun an Ali ibn Hussein radiyallahu anhuma annahu qala li walidihi ya bunayya idha asabatkum baliya aw nazalat faqa fatawadda'u wa sallu arba'an thumma qulu ba'da salat ya mudi'a kulli shakwa ya sami'a kulli najwa wa ya 'aliman bi kulli khafiyya ya kashifa ma yasha'u min baliya wa ya najiyya Musa wal Mustafa Muhammad wal khalil Ibrahim ad'uka du'a'a man ishtaddat faqatuhu wa da'afat quwwatuhu wa qallat hilatuhu du'a'a al gharib al ghariq al faqir alladhi la yajidu li kashfi ma huwa fihi la ilaha illa ant ya arhamar rahimin la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Ñu ne julli gi moom lañu tuddee bu fekkente ni ñàkk dafa wàcc si ci yow, nga ñàkk lool ba amatuloo dara. Nee na dañu bëgg nga julli ñeenti rakkaa yooyu nag boo ko jullee ba noppi nag ci ngay ñaan gi. Mu ne ndax jële neen ci Aliyun mi nga xamante ni doomu Xoseyn la, yàlla na ngërëmal yàlla nag ci ñoom. Mu ne dafa waxoon bàyyam ne ko, dafa waxoon doom ji moom Xoseyn ne ko yaa bu ney yow sama doom, bu fekkente ne dem ngeen ba tiis dab leen wala nattu dab leen, ngeen dem ba nga xamante ni mënatu leen a am dara ndax ñàkk, mu ne na ngeen jàpp. Su ngeen jàppee ngeen julli ñeenti rakka, soo jullee ñeenti rakka ba sëlmal nee na nga jàng ñaan gi moo di yaa mudi'a kulli shakwa wa yaa sami'a kulli najwa wa yaa 'aliman bi kulli khafiyya wa yaa kashifa ma yasha'u min baliya wa yaa najiyya Musa wal Mustafa Muhammad wal khalil Ibrahim ad'uka du'a'a man ishtaddat faqatuhu wa da'afat quwwatuhu wa qallat hilatuhu du'a'a al gharib al ghariq al faqir alladhi la yajidu li kashfi ma huwa fihi illa anta ya arhamar rahimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Ñu ne ibnul husayn wax na ni la yad'u biha rajulun asabahu bala'un illa faraja allahu anhu, mu ne amul benn waay boo xamante ni ñaan nga ñaan gi te yàlla tegoon la nattu lu dul ba yàlla dindina nattu gi, su fekkente ni def nga julli gi ba pare def ñaan gi. Ñu ne am na beneen julli bu ñu tuddee salaatu birrul waalidayn, julli la goo xamante ni neneen ñaari rakkaa la. Neneen yaa ngi koy julli nag guddig alxames, yaa ngi koy julli ci diggante timis ak gee. Nee na rakkaa bu nekk da nga ciy jàng Fatiha benn yoon, jàng ci ayatul kursi juróomi yoon, jàng ci qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas juróom, benn bu ci nekk juróom nga koy def. Qul a'udhu bi rabbil falaq juróom nga koy jàng, qul a'udhu bi rabbin nas itam nga jàng ko juróom. Soo paree nag ci julli gi nga jéggulu sa borom, waaw def ay wax astaghfirullah, jéggulu sa borom def ay istighfar, nga def ko nag lu tolloog fukki yoon ak juróom. Maanaam nga def astaghfirullah ba mu nekk fukki astaghfirullah ak juróom. Su ko defee nag nga julli ci yonent bi julli boo mën, nga def ko itam fukk ak juróom. Nee na su ko defee nag yool boobu nga yéene ko sa ñaari wayjur. Ñu ne Abu Hurayrata radiyallahu anhu wax na ne man sallaha faqad adda xuquqa waaliday alayhi wa atamma birrahuma. Jële nañ ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu, mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu ne képp koo xamante ni def nga julli gii, mu ne aq boo bu doxoon si diggante si ñaari wayjur nee na matal nga ko te itam teral nga leen. Waaw moo di ñaari rakka ngay julli, ñaari rakka yi yaa ngi koy julli nag guddib alxames, diggante timis ak gee nga koy julli,
raka bu nek dang ci jang fatiha ak ayatul kursi juromi yon jang khul a'udhu birabbil falaq ak khul a'udhu birabbin nas ben bu ci nek juromi yon so pare ci julli gi nga def astaghfirullah fukki yon ak jurom so pare nga julli ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam itam fukki yon ak jurom su ko defé nak yol ba ngay yene ko sa ñaari wayjur mo ne kep ko xamanteni yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax na ni ñu jëlé ko ci abu hurayrata mo ne kep ko xamne def na julli gi defé ko comme ni ñu ko waxé neena joxé nga sa akhi wayjur neena itam tam matal nga sen taranga

allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yoon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngéné rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altiné ak bëcëg yene itam budé guddik talata neena nafilu yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan julli ci sumrat ibn jundub radiyallahu anhuma mune nafilu guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak neena yang cey jang fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mu di qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwidhatayn te modi qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas benn yoon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم غادفكو فكي يون نانا سوكو ديفه نا يالا دانا لا جيغال سا بكار ييب جولي غوغو ايتام نيكنا جولي غو ام سولو غو خامتيني اي غنيه ريك موم موتي نيك مودي نافيلو غوديك التيني اك بتيغ يوني ايتام غودي غوديك تلاتا نانا نافيلو يين سي بغ جيروم بن راكا لاي نيك giwon ben rakka muné solo nan jeli ci sumrat ibn jundub radiyallahu anhuma muné nafila guddik talata juroom ben rakka la muné rakka bu ci nek nak néna yang cey jang fatiha ben yoon jang ci al-ikhlas mu di qul huwallahu ahad ben yoon jang ci al-mu'awwidhatayn te mo di qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas ben yon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir neena lolu nga wax ko 70 fois manam da ngay wax ginaaw ba nga selmale gane la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir yani nga wax ko nak 70 fois lolou modi jullik guddi talata mune bu fekenteene nak beccug bala muli beccugu talata nenen bëgg na nga nafilé ci fukki rakka mune lool nak ñu ko jëlé ci sëriñ bi ñu wax Anas an Anas radiyallahu anhu mune su jant bi démé nak ba yëkëti ko manam ci digënté mi di japp inéer yoy ci ngui koy jullé néna yaangi jang nak ci rakka bu nekk yaang cey jang Fatiha ak ayatul kursi jang cey itam l'ikhlas ñett yoon manam Fatiha nga ci jang ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas ñett yoon bu fukki rakka yi mat waaw ngay julli rakka bu ci nek ci fukki rakka yi tan cey jang Fatiha ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas nga jang ko ñett yoon koku itam yool bi nga ci am ken xamul nu mu toll kon lolu modi nafila guddik talata ak beccëg ba sidi guddik alarba la guddik alarba mom itam amna nafila buñu santane pour ñu def ko ci ñune nafila ba nak ñent rakka lay nek ñune jël neen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu wax ne jullik alarba ñent rakka la mu ne rakka bu nek nak yang cey jang Fatiha ben yoon l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad nga jang ko ci ñeen fukki yoon ak ben waaw nga jang ko ñeen fukki yoon ak ben muy 41 qul huwallahu ahad mom ngay jang ci gannaaw Fatiha ci ñeenti rakka yoy mu ne bo selmale itam nga def astaghfirullah nga def ko 70 fois nga def astaghfirullah 70 fois muy juroom ñaar fukki yoon astaghfirullah lolu modi nafila guddik alarba
su fekke beccëk ba la nak mune na raka ya nga wara julli ci beccëgu talat alarba neena fukki raka la ak ñaar neena itam da ngay dem ba bu beccëk bi yëkëti ko manam ci digënté midi 1 heure japp 1 heure ko to yoy nga koy julli mune ndax jëlé nañ ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mune nafila bi dal fukki raka la ak ñaar neena te yang kay jang umul qur'an mudi fatiha di alhamdulillahi rabbil alamin mom nga ci jang ci raka bu nek jang ci itam ayatul kursi ben yon jang ci al-ikhlas ñett yon jang ci itam al-mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas bu ci nek nga jang ko ben yon jang qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon jang qul a'udhu bi rabbin nas ben yon waaw kon fatiha nga ci tari ben yon ayatul kursi ben yon al-ikhlas ñett yon te modi qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq ben yon qul a'udhu bi rabbin nas ben yon kon lol modi julik beccegu alarba mu melni kon bobu itam nafila la go xamanteni la ca nek ci ngeenel ken xamul namu toll bu ñuge ci nafila guddik alarba ak beccëg ba neena dañu ñew ci nafila guddii al khamis ak beccëg ba ñu ne wa amma salatu laylati al khamis fa thaman manam nafila guddii al khamis neena juroom ñetti raka lay nek juroom ñetti raka le nit ci di nafila ci guddii al khamis mu ne lol itam ñu ko solo jele ko ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mune raka bu nek neena dang ci jang fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin jang ci itam ikhlas mudi qul wallahu ahad fukki yon waaw ci juroom ñetti raka yi neena bo selmale nak nga wax li la ilaha illa allah al haqq al mubin mom ngay wax nga wax ko 100 fois manam temer yon waaw bo selmale ci juroom ñetti raka yoy nga xamantene raka bu ci nek yang cey jang fatiha ben yon l'ikhlas ngay jang ko fukki yon neena so selmane nak ci julli ga bëgg neen nga zikkar tur wi te bat bi te modi la ilaha illa allah al haqq al mubin la ilaha illa allah al haqq al mubin nga def ko 100 fois modi temer yon lol modi nafila guddik al khamis sude beccëk ba nak neneen ñenti rakka nga cey nafila nene itam lolou itam ñu ko jëlé ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mune rakka bu nek yaang ci wara jang fatihatul kitab ci ñenti rakka yoy nga wara nafile ci guddi ci beccigu al-khamis neena yaang ci wara jang fatihatul kitab muri alhamdulillahi rabbil alamin ak iza jaa nasrullahi wal fath mom itam nga jang ko juroom fukki yoon inna a'tainaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar mom itam nga jang ko juroom fukki yoon neena so noppé nak ci julli ga neena nga def l'istighfar manam nga jéggulu sa borom 70 fois mudi juroom ñaar fukki yoon yor sa kuru sek nan astaghfirullah ba mat juroom ñaar fuk lol itam mom modi nafila guddik al-khamis ak beccëk ba e nafila guddik aljuma ginaaw biñu joge ci nafila guddik alhamis ak beccëk ba nafila guddik aljuma wax neen ne ñaari raka la yene jele neen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mune nafila guddik aljuma mune ñaari raka la raka bu ci nek yang kay jang fatihatul kitab ak iza zulzilatil ardu zilzalaha mom yang koy jang juroom fukki yon kon 50 fois ang koy jang su ko defé bo après nga selmal lolou mom moy nafila guddik aljuma su de beccëk ba nak bëgg nañ ci digënté tisbar ak takusan nga nafila fa ñaari rakka may ne ndax lolou ñu ko jël ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma mune raka bu ñëk ba yankey jang fatiha
ci ñaari rakka yoy nga xamanteni bëgg nañu nit ki nafila ko ci beccugu aljuma ci digënté tisbar ak takusan bëgg nañu nga nafila ci ñaari rakka ya ben neena ci première rakka bi yang ci jang fatiha ak ayatul kursi ak qul a'udhu birabbil falaq juroomi yoon manam ñaar fukku ak juroom qul a'udhu birabbil falaq yang koy jang ñaar fukki yoon ak juroom ci rakka bu ñëk bi su dé ci rakka bu ñaarël bi bëgg na nga jang ci fatiha ben yoon jang ci l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad ben yoon jang ci qul a'udhu birabbin nas ñaar fukku ak juroom kon fele ci rakka bu ñëk ba yang ci jang qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukku ak juroom ci rakka ñaarël bi yang ci jang itam qul a'udhu birabbin nas ñaar fukku ak juroom kon dal ñaari rakka yi ñu bëgg nga jindi ko ci beccëgu aljuma ci digënté tisbar ak takusan premier rakka bi fatiha nga ci tari ben yoon tari ci ayatul kursi ben yoon tari ci qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukki yoon ak juroom ñaareru rakka bi yang ci tari fatiha ben yoon qul huwallahu ahad ben yoon qul a'udhu birabbin nas ñaar fukku ak juroom su ko defé nak ginnaw bo julle ba nopi bëgg na nitam nga zikkar li modi nga wax la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim nga zikkar ko jurum fukki yon ñene li dal mom modi julik beccëk kon julik aljuma wax nañ len guddiga nafile yi nga wara def te ñaari rakka la ak sar yi ci wara tari gude itam beccëk ba wax nañ len ñaari rakka yi ci wara nafile ak sar yi ci wara tari bo pare itam ñaan giñ ci wara ñaan te modi la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim nga def ko itam juroom fukk yoon mune itam aljuma amna ay discipline amna ay teggin ndax bëgg nañu nga nafile ci aljuma ci guddiga ñenti rakka su fekke mën nga ko rakka nga jang nak ci rakka ya rakka bu ñëk ba suratul an'am mom nga cey jang bu ñaarel ba nga jang ci suratul kahf bu ñettel ba nga jang ci suratul taha bu ñentel ba nga jang ci suratul yasin ginnaw fatiha waaw premier rakka fatiha suratul an'am ñaarelu rakka fatiha suratul kahf ñettelu rakka fatiha ak taha ñentelu rakka ba nga jang fatiha ak yasin su fekke mënuloko itam bëgg nañu boko mëne def itam fatiha ak yasin premier rakka fatiha ak sajda deuxième rakka fatiha ak suratul dukhan troisième rakka fatiha ak suratul mulk quatrième rakka lol dal bëgg nañ ko kuko nafilo ci guddik aljuma ñu ne jeli nañ ci manam yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne man salla fi laylatil jumaa rak'atayn yaqra fi awwal rak'a yasin wa fi thaniya tabaraka alladhi bi yadihi almulk wa atiya fi kulli harfin nuran yas'a bihi yas'a bayna yadayhi wa ya'khudhu kitabahu bi yaminihi wa yuktabu lahu bara'atan minan nar ñu ne kep ko xamé ñu ne yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne kep ku julli guddik aljuma ñaari rakka bu ñeek ba nga jang ci yasin ak fatiha bu ñaarel ba nga jang ci itam fatiha ak tabarakallahi bi yadihi almulk neena yalla dana la jox neena haraf yoyu harafi sar yoyu neena haraf bu nek dana ko def leer bo xamanteni ëlëk yowal xiyam mo lay leralal yoon wi neena itam ëlëk so dekké danen la jox téré sa téré danen la ko joxe ci sa loxo ndey jo te itam danen la bindal ne la yow mi kat ku set nga wicc ci safara do fa dugg ñu ne itam sopp nañu lool ci nit ki su fekkentene dugg na ci bisu aljuma dem na dugg ci jumaaja bëgg nañ bala def dara mu nafila ñenti rakka waaw rakka bu ci nekk mu jang ci fatiha ak qul hu wallahu ahad juroom fukki yoon lool itam bëgg nañ ko gis nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli nga julli gi te modi bo duggé ci jumaaja lu jitu ñuy julli juma
nga fex ba jitu fa nafila ñenti rakka rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ak al-ikhlas nga jang al-ikhlas ba jurum fukki yon nena ku ko def yalla dana la sam ci sa bop sam la ci sa alal sam itam say dom mu ne itam jox la ndam fi ci aduna ak al-akhir ñu ne itam bari nañ ci bëgg nañ ci guddé aljuma nit ki dal di ci bari lu muy julli ci yenen te bi sallallahu alaihi wasallam bëgg nañ ko ci guddi ga bëgg nañ ko itam ci bëcëk bi te muy bari loy julli ci yenen te bi ñu ne jël nañ wax nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli ne yenen te bi ne kep ko xamanteni julli na ci man bisu aljuma jurom ñett fukki yoon neena yalla dana ko jéggal ay bakaru jurom ñett fukki at lolé itam lu am solo la julli ci yenen te bi jurom ñett jurom ñett fukki yoon boko defé yalla dana la jéggal sa bakaru jurom ñett fukki at kon ñun ñi amagul jurom ñett fukki at mom xamna né suñu dana gëna nek suñu bénéfice ñu wax yenen te bi sallallahu alayhi wasallam bimu waxé wax bi ñu né ko waw kayfa salatu alayk naka lañuy julli ci yow muni qulu allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sallam ñu ne ko waaw yow yenen te bi naka lañuy julle ci yow mu ne wax len allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sallam ñu ne sopp nañu itam ci bisu aljuma ku ci jang ci guddi ga ku ci jang suratul kahf neena ba sopp nañ ko itam ci beccëg ba suratul kahf dal bëgg nañ ku ko jang ci beccëg aljuma ak guddi ga mu ne itam kep ko xamanteni jang suratul kahf ci guddiga wala ci beccëg ba neena yalla dañ la jéggal say bakkar la ko dalé ci aljuma ban ko jangé ba benen aljuma di ñew neena itam lu tollo juroom ñaar fukki junni malaaka danañu lay ñaanal di julli ci yow neena itam yalla dana def neena suba gogu bo xeyé ci jamm rek ngay xey te yalla dana la mussal ci jangoray boros ak gizam ak fitnatu masihud dajjal ñu ne itam bëgg nañu ku ci julli itam salatu tasbih xamna tan bi mo ñu dul may ñu detaayé ko waaw salatu tasbih bëgg nañu ñenti rakka rek la bëgg nañu dal ku ko julli ci bisu aljuma dal nit ki bu sañoon chaque aljuma mu def salatu tasbih loolu itam lu am solo bu de nak julli bisu samedi ñu ne juroom benn rakka la mune ndax jeleneen ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mune rakka gu nek ci bisu samedi beug nañ nga jang ci juroom benn rakka yoy nga jang ci Fatiha l'ikhlas ñetti yoon ñu ne itam budé julli beccëk ba ben beug nañ nga jang ci neena budé julli beccëk ba ñenti rakka la mune lolu ñu ko jëlé ci sëriñ buñu wax Abi Hurayrata mune rakka gu nek yang cey jang Fatiha aqul ya ayyuhal kafirun neena nak gannaaw bo jullé nak ba nopi beselmal ci julik beccëg neena bëgg nañu nak ci bisu samedi bobu bëgg nañu nga jang ayatul kursi ben yoon ñene li dal mo doon julli yi nga xamanteni modi julli semaine bi semaine bu ci nek bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yu ko jago ñu ne wéru shawal itam mu di wér wi ñu jëm bëgg nañ ci dal nit ñi ci guddi korité ga neena ñu julli ci manam buñ ne suba lañuy wori bëgg neen nga julli fukki rakka bu nekk nga jang ci fatiha ak l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad fukki yoon neena booru ko waye nak ginaaw bi nga waxe subhana rabbiyal azim wa bihamdihi nga wax li subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon neena bo noppé nak ci julli gi nga jéggulu sa borom lu tollok junni yoon neena nak après nga sujootat ci biir sujoot bi nak nga jang ñaan gi te modi nga wax ya allah ya rahman ad-dunya ya rahim al-akhirah ya hayy ya qayyum ya zal jalali wal ikram ighfir li dhunubi wa taqabbal sawmi wa salati su ko defé nak nga ñaan sa aajo koku ak julli la go xamanteni bëgg nañu julli bi julli ko bu ñe suba lañuy wori ñu ne itam ñaarelu ñaari julle ci am premier julli bi moy lolu ñaarelu julli bi itam modi ci beccëg nga koy def gennaw ba nga julli je korité ba ñew ñenti rakka lay nek rakka bu ñëk ba bëgg neen nga jang ci fatiha ak subhisma rabbikal a'la rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak washamsu wa duhaha ben yoon
raka ñettel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak wadduha wal layli iza saja ben yoon raka ñentel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak l'ikhlas jurom ñaari yoon loolu itam bëgg nañu ko ci beccegu korité ginaaw bo jullije ba delu ci sa kër nga nafila itam ñenti raka yi raka bu ñëkk bi nga jang ci fatiha ak subhanaka isma rabbikal a'la bu ñaarel bi fatiha wa shams wa duhaha bu ñettel bi fatiha ak wa duha wa layli idha saja bu ñentel bi nga jang ci fatiha ak l'ikhlas jurom ñaari yoon su ko defé nak nga selmal ñaan say soxla mbokk julliti mbokk deglu kat yi waxtu yi dafa jeex sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan yu and ak sen mbokk abdullahi cube waye nak ñun

في المجلس وتدعوه بأحب أسمائه. يانتي صلى الله عليه وسلم نينا يانا نتجيكو نيني نينا كو أندل تي نتجيكو يويو نينا دفاي تخمو جن لبك دفاي تخمو جن لبك جن لفنكو نينا كيب كو خامني fumu fekk xaritam wala mbokam nuyu niko assalamu alaykum beelil kanamam re waxtan ak mom neena lolou day tax sax sa mbok mom wala sa xarit bobu wala sa wëlëri bobu daf lay gëna bëgg ndax yegg bi ngi ko yegg ba di ko nuyu neena bu ñaarel ba modi bu dé ben bang bu tuti la sax nga pousse niko kay tok wa wala nga jox niko togal wala nga jog jël sijaade bi fugg ko lalal ko ne ko togal yantou sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne lolou sa jikko la fula sa mbokk julet fekk nga yaatal ko ci bar neena lolou day tax sa mbokk mom soppali beudal neena itam biko ñettel mo di ne kep ko xamne da ngay faral di wo sa mbokk julit ci tour yu gëna rafet ci touram waaw ci tour yi gëna rafet ci touram xam nga ki nga xamne dañ koy woyé modou waaw fo dajé ak mom ne ko muhammad xam nga koku tabarkallah bu yagge rek mu bëggal ndax modou tour la wuñu safante waye modou du tour wa deug deug tour wa deug deug modi muhammad bu ñu dé woyé asan yaw nga fexé ba diko woyé al hasan wa su fekké fatou lañ koy woyé wala bintou wa wala mata yaw nga ne ko fatima wa su fekké nabu lañ koy woyé wala say yaw nga ñew ne ko zainab wa su fekké safi lañ koy woyé wala safi nga ñew ne ko safiya kon fexé bay woyé sa mbokk julit ci na turum gëna rafété néna day tax tabarakallah ko ko bëggal e ñun sax e boko woyé wul sax tu mo dëgg dëgg waye rek nga fexé donté sax ci olof bi nga namp la fex nga ba rabb ko ba tabarakallah ku tuddu muhammad wala ku tuddu molo manam modou moy muhammad rek wante nga ne ko gënji mindeef waaw gënji mindeef waaw nga ne ko njol makk xam nga yaa ngi koy wuyu tur yu tabarakallah tedd yoo xamante ni tabarakallahu dana bijj coxeel ci moom mu gën la bëgg gën la sopp waaw gën la bëgg gën la sopp waaye ni ñuy def léegi yàlla nee na wala tanabudu bil alqaab waaw bisa ismul fusuqi baad al iman yàlla nee na bàyyi leen sirnoo yu bon yi waaw si nooyu bon yi nit koo xam ne ab junit la ñu tuddee ko muhammad wala ñu tuddee ko ibrahim wala ñu tuddee ko moussa wala ñu tuddee ko yaquba yow nga koy wooye turu catholique wala nga koy wooye turu majus wala nga koy wooye turu ate wala nga wooye ko sax tur boo xamante ni dëppowul tabarkallah ak wax ju rafet neena loolu dafay tax nit ki dula bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci jàngaleem nee na daal ñett ngi gi nee na ci jikko képp ku ko làmboo nee na ko nekkal mu bëggal bu dee ne ka nga nekkal da nga koy nuyu fokk mu lay bëgg bis ku ne su dee ne ka nga nekkal da nga koy yaatal ci barab doo ko xatal nee na fokk mu bëggal su dee ne ka nga nekkal itam da nga koy wooyee turam ya gën a rafet neena fokk mu bëggal moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neena thalathun man kunna fihi istawjaba thawaba wastakmala al imana khuluqun yaishu bihi fi nnas wa wara'un yahjuzuhu an maharimi llahi taala wa hilmun yarudduhu an jahli ljahil yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neena ñett gi ni itam neena ku mu nekk ci yow

0: na waxtu yo xamne bëgg nañu ngay ñaan ci waxtu yoy ndax waxtu yoy dafa nek sa'atul ijaba waxtu la yo xamne ku ca ñaan yalla yalla nanguko bokku na ci waxtu yoyu modi waxtu wi ngay julli ndax ci bir julli amna barap yo xamanteni maynen la nga ñaan fa lu demé ni ci bodé taya tay bu mujju ba so taya ba mu jeex julli ci yonenti bi ba mu jeex so noppé nak man nga dugal fofu say ñaan waaw fofu dana bo taya julli ci yonenti man nga fa dugal ay ñaan ñaan say aajo niki non itam waxtu wi nga sujote ci julli man nga ñaan say aajo barap yoyu barabu ijaba la bo fa ñaané yalla mën nako nangu niki non itam wax ne ne ñaan buñu nangu nek na ci gep bepp julli buñu faratal manam bo julle suba ba nopi bul jog nonu rek dem ñaanal ndax fa nga ne assalamu alaykum fofu bo fa ñaané yalla nanguko niki non itam bo julle tisbah bo ne assalamu alaykum ñaanal barab buñu nango ñaan la bo julle takusan nonu bo julle timis nonu bo julle ge nonu niki non itam bisu arafa yawmu arafa bis la bo xamanteni taxaway bobu bo fa ñaané yalla nanguko kon ku yalla yoboti mak taxaway arafa lo am ci aaju tudduko ndax yalla da fay nango ñaan niki non itam bu fekke julit ñi dajé nañu ci barab bo xamné dañu fa dajé di tuddu yalla nenañ barab bobu itam barab bu yalla di nango ñaan la lo am ci aaju dawal ko fa wax ko ba yalla degguko nga tawat koko ñaan koko dana la ko may kon fu nit ñi dajé té di tuddu yalla mo xam ci guddé aljuma yi la wala ci barab bu mënti doon yew na nga fexé rek ba bo amé aaju rek tuddu ko fa jambat ko yalla niki non itam wéru koor wéru ñaan la waaw ku ami aajo man ngay ñaan ci wéru koor ngay ñaané ci wéru koor rawatina nak waxtu dok wa rawatina itam guddi laylatul qadr waaw ndax barab yoy yep barab bu ñaan niki non itam bo jappé ba nopi bëgg na nu nga ñaan suutu ñaan yi nga xamné yoonenti bi teural nako né bo jappé ba paré man nga ko ñaan ñaaré ñaan yoyu boko ñaané yalla dana ko nang gannaaw ñap ba mi sa soxla ñaanalé ko niki non itam bisu aljuma bo julli je juma bu iliman bi de khutba khutba bu ñëkk bi ba tok digënté ñaari khutba yi fofu aré bu ndaw bobu iliman bi di def digënté bobu yalla dana fa nangu ñaan kon bo amé aljo nang ko fa tudd ndax barab la bo xamné yalla daf ci nangu ñaan niki non itam bisu aljuma bu ñu julle takusan ba nopi amna fa waxtu wo xamanteni lu fa nit ñaan yalla nanguko ci digënté fi ñu julle takusan ba fi ñu julle timis ñu ne nak waxtu wo mu ngi ci mujju waxtu takusan fofu la nek waxtu wo nga xamné ku ca ñaan yalla nanguko neena mu ngi ci mujju waxtu takusan wa waaw lolo waral sax du demé ni ki tariqati jan di ci def hadratul juma pour dagu ngeenelu waxtu wo nga xamanteni waxtu ijaba la niki non itam bokku na ci waxtu yi nga xamanteni yalla dana ci nangu ñaan xaj bu mujju bi ci guddigi bo xaje guddigi ñetti xaj xaj bu mujju bi wax ne ne waxtu la wo xamne ku am problème bayil ba guddigi xaj nga julli sa ñaari rakka gën jaan niw so mene ñent baxna so mene juroom ben baxna bu mene juroom ñett baxna waye nak na fi la guddii ñaar ñaar la ngay julli ñaar selmal julli at ñaar selmal fekke ñaari rakka nga mën di julli sa ñaari rakka jakar lok sa borom ñaan ko neneen waxtu wo ku fa ñaan yalla yalla nanguko niki nonu itam ki te dalé ñap koku bu yewu ci guddigi wax ne waxtu wo mu yewu ci guddigi bu ñaané rek yalla nangu ko kon ku tudale ñap bo yewu ci guddigi na nga ñaan yalla bala nga nelawat
1: waaw
0: na nga ñaan yalla bala nga nelawat niki non itam digënti fiñu noddé ak fiñuy liqamé waxtu wu yalla di nango ñaan la waaw digënté fiñu noddé ak fiñuy liqamé waaw fiñu noddé ak fiñuy taxawalé julli digënté bobu yalla dana fa nangu ñaan waxna ni itam jamono biñuy noddu jamono la bo xamanteni yalla dana ci nangu ñaan jamono bi taw di wacc bu taw di wacc rek nenen waxtu wowu waxtu wu yalla di nango ñaan la jamono bu taw di wacc kon bu dé taw ko am soxla nang ko jambat yalla nenen itam bo den nan ndoxum zamzam nena bo amé soxla tuddu ko ci and ak yene bu sel nak ndax yalla dana ci nangu ñaan nena itam ñi dem makka buñ dé sanni jamratul sughra ak jamratul wusta nena ñaari jamra yoyu nena danañ ci nangu ñaan kon ku koy sanni nang ci nang fa ñaanale niki non itam barab biñuy wax safa ak marwa ay barab lañ yo xamanteni lo fa ñaan yalla nanguko kon ku yalla yobbo ci makka ñaari barab yoyu bo amé sa soxla nang ko fa ñaan ak ci masharul haram mom itam barab la bo xamanteni dañ fay nangu ñaan mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala dañu ko gëreum ci buntu bu yaatu bi nga xamanteni ubbil nañu ko mudi buntu ñaan te mu mëna labal suñuy ñaawteef mën ñu bijjil njariñ yu reuy yo xamanteni mën nañ cey jage aduna jage ci al-akhirah mu melni kon dañu wax alhamdulillah lim bu amul dayo di gërëm yalla ba faaw di gërëm yalla limu bind ci ay mindeef di gërëm yalla limu jamono yi di gërëm yalla gërëm gu amul app ci xewal gu reey gi mu ñu defal te modi ñaan mu melni am nañu nga xamne yalla dana nangu seen ñaan ndax du ko dello ñoña bokku nañu ci ñaanu ku ñu togn yonent bi neena moytandi ku len ñaanu ku ñu togn parce que yalla du ko dello daf koy nangu mu ne lu mu yag itam ñaan ga ñu ko acc ko niiri bis yalla dana xey nangu ko kon aji togn ji na moytu ndax ki mu togn bu ko ñaanale mu dal ko

lolu ay keur la rek yeen la ci tamaxal al janna ak hurun ayn mudi ay jigen yu rafet yuñ la fa dencel ngir jangi gi nga don jang al qur'an mune ko nak fateliku bi ngay fateliku di ma tuddu lolu tay tax lendem gi am eulek tuddu ga ma don tuddu bu ñepp de nelaw nga jël sa krus tuddu gogu moy nekk lumière bi lay nital muniko waw Musa yi yep nak ya ko mom ndax man awma ci dara kon ban jëf nga ma sa jëfël Musa ni quoi sama borom man nak kon gakna ndax defewon na ni li may def yep yow la koy defal kon nak tektal ma nga wan nga orienté ma jëf ju nga xamanteni dana ko jëf ngir yow yalla ni ko yow Musa ndax mas nga ma beugal ben wali ndax mas nga ma nonul ben non su fekke mas nga ma beugal wali bo xamanteni geureum nako sopp ko nga beug ko nonul ma ko xamne sama non la daf ma baj su fekke lolu amna su boba nak ma xamne def nga ngir man waye ludul lol rek da nga def ngir sa bop ko nak la yonent yalla Musa waxine ndeke dal an afdal al a'mal al hubb lillah wal bughd lillah niki dal jef ci ba ci gën modi bo de sopu nga sopu ngir yalla so de bañ itam nga bañ ngir yalla kon mu melni ciir bobu yalla defal nako borom xam xam yi modi ciiru ñu magal len ngir jëm yalla xamne yalla len dara jaal yalla itam mom mo len faydal ci lepp nak motax ñew na ci histoire ñune ëlëk yalla dana rek lé ab jaam jëfëm ju bon ëpp jëfëm ju bax ba yalla wax né ki kat yobbu len ko safara fekk bobu julit la xam nga julit ni ñetti groupe lañu amna groupe bu ñuy wax tabaqatul atqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul ashqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul kuffar waaw bu ci nek rek ñew na ci alquran groupe bi yalla da fay yombal senuk rek la du len top dara moy groupe bi nga xamanteni ragal yalla ngi ci ñoom mom la yalla wax ni fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yaseera wa motaxon ñu lajoon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam parce que yalla dafa wax ni kep ko xamni genn nga ci sa bammel dekk ci ñu joxe le sa téré ndey jor nga nango ko ndey jor ñu ne yow danenu régler say problème régler bu yomb do am benn difficulté sahaba yi daal di laaj yonenti bi ani al hisab al yaseer ne ko yow yonenti yalla wax ñu lan moy régler bu yomb mu ne yalla da fay jëflanté ak way gëm ni yowmal khiyam comme ne yusufa jëflanté won ak mbokam ya ca bañu ko loré ba duggal ko ci ten ba mu xey di bour yalla natou len amuñu dara ñu degg ne amna bour bi dimbali nit ñi ci walu dund ñu dem deke moy sen rak jëñu sanni won ca ten ba yene ko ak dé yene ko ak torox kérok ba len yusufa jekko jeggal na len motax itam ni bu len yalla jekko daf len di jeggal mudi tabaqatul atqiya ndax yusuf alayhi salam dafa waxon mbokam ya bam len xamé ba xam len ba japp len dafa daf len wax ne len la tasriba alaykum alyawm tay bu mu am dara lu len naqari bu mu am dara lu ngeen di metti lu ci sen xol la ngeen ma toñon bal na len ko set ne wicc ci sama xol topuma len lu toll ni pepu zarro

ni ku amul ku bokul ci garab yu reey ya do fa tok ñom buñu yexse ci garab bobu nak neena tombek mu di bisu aljuma ñu tegal len table bu yebi table bobu lañu wax ma'idatul khuld buñu fa toge nak amna xetu sangara bu neex buñ len di servir xetu sangara bobu yalla tuduna ko ci alquran modi rahiqum makhtum wax neen ne neexayu sangara ba jeegina dayo waye sañ da ko dak ndax e li teug butel bi neena xetu parfum bu muy xey neena yeemene yeene go xamanteni danaka bala nga ag ci sangara war da nga doye sax ci xet bi nga xamanteni moy joge ci sañ bi nga xamne mo sañ butel ñu neena mbolam tarangi ni kenn du ko am luddul ba da nga sax ci jang bismillahir rahmanir rahim nga def ko itam ci xol bu sel sax itam ci jëf lu baax moytu itam bakkar yi ak moy yi mbokki yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam lepp lu di ngay lepp lu baax indi nañu ko lolo tax duñu dañ bukk diko sant duñu dañ bukk di jundi ci mom ba taxna ngeerni bismillahir rahmanir rahim buñu ko dé top danaka man nañ ci bind ay téré waye nak dinañ ci jukkal rek lo xamanteni jaam yi dañu ko mëna jëriñu wax min ni ki nga xamanteni dafa am bokku buy metti mu toore bokku na ci li nga xamni su ko defé yalla mën nako mussal ci metti tu bok modi ni mu bind ar rahim bobu nek ci bismillahir rahmanir rahim rahim dalay bind ñaar fukki yon ak ben waye nak da fay takatle harafiya da fay bind alif bind lam bind ra bind ha bind ya bind mim nonu la koy topé ba muy ñaar fukki yon ak ben suko defé tabarakallah ñu def ko téré bu ndaw mu takko ci bobba yalla da nako mussel ci ayu bokki metti nene nitam kep ko am doom wala nga di soldar na ma dem ci xare neena sofa bañe law nañ la bindal téméré bismillahir rahmanir rahim ak juroom ñett fuk muy 180 bismillahir rahmanir rahim neena kep ko xamne bindal nañ la ko nga takku ko dem ci xare do fa dess te dañu mucc ci ay wa neena nitam bo dem nap kat neena soko bindé neena dadi koy ñaw takku ko ci sa mbal neena itam sa jëm dana bari tabarakallah sa mbal dana nekk mbal mu yalla barke neena itam batu al batu jalalabi te modi batu allah bi nga xamanteni mo nekk ci bismillahir rahmanir rahim neena kep ko xamne bindal manam bu fekkenteni bind nga ko 66 fois neena nga def ko safara jox ko aji febar neena suko nané yalla dana ko yëkëti ci febar bobu la motax ñu wax ni yalla du dello bëpp ñaan go xamni ngeen geen ge bismillahir rahmanir rahim la bëpp ñaan buñu ubbé bismillahir rahmanir rahim yalla du dello ñaan bobu la motax ñu ni bax na itam ci walu baaw naan kep ko xamanteni dengu gis nga ne rew mi nga nek chefres mo fa am te modi deko neena nga jang 71 bismillahir rahmanir rahim ci yene bu sel yalla dana len may taw neena itam baxna ci metti ndax bu fekke da nga am metti bu ta wala nga am mbok bu am metti bu ta neena boko jangale temiri bismillahir rahmanir rahim yalla dana ko dindi neena baxna itam ci kunu liggey neena kunu liggey bok budey jang bismillahir rahmanir rahim neena téwir yoon diko ray ci yaramam neena liggey ba dana dañ mu def ko nak juroom ñaari fan yu tegalo ñu ne itam bisu dimanche ci beccëk ba bu jant bi day fenk nga taxaw djublu qibla nga jang 313 bismillahir rahmanir rahim ak 313 salatu ala nabi neena yalla dana la wërsegal wërsek wo fokul won manam wërsek dina la dikki foko foge ak foko foge wul won kon mbokk yi
bismillahir rahmanir rahim bi

modi bismillahir rahmanir rahim rek waxu ñu nga boole ci fatiha kon mbokk yi liñu wax ci bismillahir rahmanir rahim ci misal ci njariñ yi dafa melni rek ku tim geej dugal ci pousse yekati ko lay taq ci pousse ba modi kemtalayu liñu jotta genné ci njariñu bismillahir rahmanir rahim la dess di geej di ndox lolu moy li dess ci njariñu bismillahir rahmanir rahim ñu réré kon tabarakallah mbokki ñu xamné li tax nit mëna jëriñu ci ñaan yi modi nga défar sa xol défar sa diiné défar sa jikko fexé ba sel di jëf lu baax lolu moy tax sa ñaan di am poids yalla diko gawal nangu kon mbokki ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp seen xarit seen soppé cheikh ahmadou tijani ndaw bu rejo dunya mo len don defal waxtan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ci nubu wagi yalla daan jox yonenti ñune jeelenen ci Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu annahu qala man arada an yuriyahu Allahu ta'ala fi manamihi ma yurid falyusalli 6 rak'atin qabla an yanam yaqra'u fi al-ula al-fatiha marratan wa shamsa 7 marrat wa fi al-thaniya al-fatiha marratan والليل إذا يغشى 7 مرات وفي الثالثة الفاتحة مرة والضحى 7 مرات وفي الرابعة الفاتحة مرة وألم نشرح 7 مرات وفي الخامسة الفاتحة مرة والتين 7 مرات وفي السادسة الفاتحة مرة وسورة القدر 7 مرات ñu ne jëlee neen ci Ali ibn Abi Talib yal na yàlla teral jëmb mu wax ne képp koo xamante ni bëgg na yàlla won ko ci ay nelawam la mu bëgg maanaam bëgg ngaa dugg ci mbir bëgg yàlla won la ci ay firnde yu leer ndax dana baax wala du baax. Ali ibn Abi Talib nee na na nga julli juróom benni rakka lu njëkk ngay nelaw. Rakka bu njëkk ba yaa ngi koy jàng fatiha benn yoon ak washamsi wa duhaha juróom ñaari yoon. Ñaareelu rakka ba nga jàng ca fatiha benn yoon jàng ca walleyli ida yaxsha juróom ñaari yoon ndaa di selmal ndax julli guddi naafila guddi ñaar ñaar ngay def nga jógaat sasat beneen naafila. Première rakka ba nga jàng ca fatiha benn yoon wadduha walleyli ida saja nga jàng ko juróom ñaari yoon ñaareelu rakka ba ci ñaareelu naafila bi nga jàng itam fatiha benn yoon alam nashrah laka sadrak juróom ñaari yoon daa di selmal jógaat sasat beneen naafila nga jàng ci rakka bu njëkk ba fatiha benn yoon wattini wa zaytun juróom ñaari yoon ñaareelu rakka ba nga jàng ci fatiha benn yoon ak inna anzalnahu fi laylatul qadr juróom ñaari yoon su ko defee nag nga daal di selmal mu mat juróom benni rakka. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu nee na bu fekkente ne pare nga ci julli ga nee na nga tagg yàlla nag wax alhamdulilahi rabil alamin waaw soo waxee alhamdulilahi rabil alamin daal di julli ci yonent bi moo xam nag salaatu boo mën boo mënee salaatul fatixi nga def ko boo mënee beneen salaatu nga def ko soo noppee nag nga wax ñaan gi nga wax ni allahumma rabba muhammadin wa rabba ibrahima wa rabba musa wa rabba ishaqa wa rabba yaquba wa rabba jabra'ila wa rabba mika'ila wa asrafila wa azra'ila alayhimu ssalam wa munzila ttawrati wal injili wa zaburi wal qur'ani al azim arini fi manami llayla ma anta a'lamu bihi minni. Ñu ne bu fekkente ne jàng nga ñaan gi nee nañ ca guddi gu njëkk ga boo tëddee nelaw nag nee na nag fokk am lu la yàlla won ci guddi gi ci mbir mi nga doon laaj bu la ko wanul ci guddi googu nga ko defee dana la ko won ci guddi ñaareel ga su la ko wanul ca guddi ñaareel ga dana la ko won ci guddi ñetteel ga soo ko gisul ca guddi ñetteel ga nag dana la ko won ci guddi ñeenteel ga ba muy àgg ci juróom ñaari fan. loolu benn listixaara la boo xamante ni Ali ibn Abi Talib moom moo ko joxe mu nekk listixaara bu am solo. moo tax bu fekkente ni firi nunu ñaan gi di allahuma rabba muhammadin moo di yow sama boroom bi nga xamante ni yaa moom muhammad mu gën ci loo bind nga moom ibrahima mu di sa xarit di bàyyi yonent yi
ngam

sa mu nek sa waxtanando ya mom ishaq mom yaquba yow mi mom jibril mi nga xamanteni moy serignu malaika yi mom mikail mom asrafil mom azrail yow mi nga xamanteni ya wacce tawret wacce injil wacce zabur wacce alquran bu maggbi ma ngi lay ñanga won ma ci sama nelaw yi ci guddigi yi wa nga xamanteni ya mako gëna xam wala ay wa nga xamanteni ya mako gëna xam ci mbir mi nga xamanteni fasiyene na ci soob ah so waxe ak nonu yalla nak so tudde dana am lula yalla won ci katunu yalla ak mbaxam ak ngeneelam motax ñu ne kepp ko xamanteni bëgg nga xam mbir mi ngay dugg fan lay mujju ndax ci yew lay mujju wala ci ay lay mujju ki benen wax la nenen benen li ci xaar la wax ne ne bu fekke bëgg nga xam mbir mi ngay dugg ndax ci yew lay mujju wala ci ay lay mujju nenen nga yeesalat njapp gannaaw ba nga julle ge ba noppi nga yeesalat njapp tok ci sa kaw sajada julli ci yenente bi ñett yoon wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wala salatu bo man wala nga wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin al fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al haqq bil haqq wal hadi ila siratika al mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari al azim nga wax ko ñett yoon jang fatiha fukki yoon jang l'ikhlas di qul huwallahu ahad fukki yoon e nga julli wat ci yenente bi ñett yoon ena nga nelaw nak nga teud nak ci sa walu ndey jor waaw jublu qibla nak melni ni ñuy dencé neew waaw su ko defé nak nenen guddi gogu so teudé dana am lula feñu nak wax la mbir mi ngay duggu ndax ci ay lay mujju wala du ci mujju wala ci yew lay mujju wala du ci mujju ñu ne nak su fekke gënt nga ci nelaw yoyu te yalla dogalul nga mëna firi gënt neena nga dem séti nak ku mëna firi gënt mu daldi lay firi sa gënt gogu ndax la ngay gënt da fay tomber ak li nga don lacc ci l'istikhara mo melni kon l'istikhara sunna la bu wer bo xamanteni mo gën set yi ñuy def ndax set mom e fi njibar la waaw te la yuflihu as-sahiru haythu ata yalla neena jibar kat bi du meuna mucc fokk safara lay dug ndax yalla ci bopam mo reub jibar kat yi te bepp jibar kat yi fer nga kon buñu dé ay julit lañu jël suñu ndono mu di alquran ndax luñu mëna sété suñu mbiré ngi ci waye buñ ko fi dé ñuk nak top shaytané su boba nak wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka képp ko xamanteni du moyuna sama alquran ji yalla néna dana naxal sa dund.

0: ko xamni ay du meuna nek ay bu fekke aljana ci top yiw du meuna nek yiw bu fekke safara ci top manam ki nga xamni dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ba nanguna ne yalla ko tek wala ñak ga nanguna ne yalla ko tek wala fitna yamu nekke nanguna ne yalla ko tek waaw mbollem nat yi nga xamne yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadil mudundu adunaam te mu muñ ko te mu leer ko ni suko muñe aljana cey top nenen lolou ko dal du ay ndax ay wo xamne aljana ay top ca gannaaw lolou xewal la wante du ay wajhu nena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali nena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal mat yalla mukk lu len yalla tek ci aduna donte seen dundu daf cey nakare ni ngeen ko muñ nak su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ci gannaaw lolu du ay xewal la mu ne kon tan bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolu du xewal neena lolu rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal ja bari na tabarkallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon khalis ba sel ragalu ci yalla lolu la muy neex su xalaaton ne safara cey top te duggu safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlbati ku ci saasi loolu dootul nekkati bànneex ci moom mu ne kon nag bu leen xool kàccoor yi nga xam ne yàlla baaxee na leen àdduna ju neex bañee leen ndax ñoom kat yàgg-yàgg safara cay topp te xéwal goo xam ne safaraay topp ca gannaaw loolu du xéwal mu ne leen wa kullu naimin duna aljannati xaqiir bépp xéewal bu dul xéewalu àjjana rek xeebu na rëy leen bët xéewalu àdduna du xéewal ki rëy bët mooy ki nga xam ne àjjana rek la xool ki rëy bët mooy ki nga xam ne ngërëmal yàlla rek la xool mu ne wa kullu balaa'in duna annaari aafiya mu ne bépp musiba bu nga xam ne du safara rek nee na jàmm la bépp musiba bu dul safara rek jàmm la ndax misal bi mun nañu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xoolal maam ibrahim taxan nanu taxan mu bari taal safara wu nga xam ne danga koy dand distance bu sori ndax yànji gu mu yàññi ñu ni dañ koy dugal ci safara woowu bu fekkente ne bàyyiwul woote gii nga xamante ni mu ngi koy woote mu ne leen musibaw safara wii xéewal la ci man kon dugal leen ma ci moo gën ma ragal safara wii te ba topp seen bànneex bu ëllëgee yàlla dugal ma safara wale te safara wale beneen musiba ci kanamam rek jàmm la kon nag safara wii jàmm la ci man loolu moo di sababu nitu yàlla yu bari ñu leen daan dóor wala ñu leen di gaañ te du tax mukk ñu saalit ndax xam nañu ne mugal buñ leen def fii ci ko àdduna rek lu mu metti dégga maam xéewal la ci ñoom ndax mbugalu safara benn mbugal tollul ni moom benn mbugal itam tollowul ak moom moo tax yenen bi sallallahu alayhi wa sallam la mu daj yépp mu mën ko muñ moo taxoon benn saxaabi bu ñu wax Khubayb ba ñu ko jàppee di dagg ay cëram benn par benn di ko rey te muy wax ak yàlla naan ko walaytaka taxlu wal xayaatu mariratun walaytaka tarda wal anaamu ridaabu walayta bayni wa baynaka aamirun wa bayni wa bayna alcaalamina xaraabu ida safa minka lwuddu fal kullu hayinun wa kullu alladi fawqa turaabi turaabu nitu yàlla yooyu yépp ñoom japon nañu ne mbugal ci aduna ak mu mbugal mu meuna tollu neena boko comparer mbugalu alakhira neena jam lay doon motax si ta'liu karamallahu wajhuhu neena wa kullu bala'in duna an-nari hafiya bepp musiba neena boko comparer ak safara rek neena jam lay doon musiba bobu day muju nek jam wa motax sacc ba dafa sacc ñukoy door yu metti lool benn goor romb ko artu ñukoy door ne len bayyi len ko sacc bi daw laxasu goor gi ne ko goor gi dimbali ma ndax ñu may ray niki goor gi mom itam mbugal mu gëna metti door la yene sacc bi daldi wax ñiko doon door ne ki dal bu len ko door xam ngeen ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngen dugal ko ci digeunte weyi baram yi pousse bu ne da ngeen koy beus ba mu jeex defena ni nonu mom moy gën doori te moy gëna metti ci mom sacc bi ne gaay yi door len way goor gi mom andu sax xelam xam nga ne kon mugal mi goor gi wax boko comparer ak doori doori ay tane ci sacc bi nonu itam le mugalu aduna boko tolere ak boko comparer ak mugalu alakhirah mugalu alakhirah moy gëna metti lol ci modi mugal safara wal iyaz billah yal nañ ci yalla musa mu melni sayna ali continue na di war doom yi ne len ya bani ji yeen samay doom kep ko xamni gëstu ayibi bopam day nako gëstu ayibi kenen neena koku dana mëna lamiñam dana mëna mucc waye bu fekente ni yow gisulo sa ayibi bop lulul ne rek bis bu nek yaangi topoto ayibi nit ni diw la mu def yow lan nga def topotol kay yow li nga def ndax jaaduna wala det bala nga topoto ayibi kenen motax mu ne kon nak na len sen ayibi bop doy ayibi ñenen mu ne kep ko xamne nanguna gërem na liko yalla sédé lu mu neew mu ne koku de kenn duko yedd neena koku itam ko xam bopam la su fekkente ni dañu ne borom sombi su ko borom yi ganar yabe dafa xek sombem ba su fekkente ni yow lila yalla jox dang ko doylo yem ci neena ken dula yeb waaw ken dula yeb waye nak su fekkente ni nak lila yalla jox dang ko xek ah nit ñi dañen la xek ndax da ngay yotuli ci loxey nit ñi te balang ca jot itam nit ñi dañen la doyedal ba tabarkala ganar yi sax gën la mu ne kep ko xamne becci na jasi mbewte wa man salla sayf al baghy qutila bihi kep ko xamne bocci na jasi mbewte si sayyidina ali neena danen ko ci ray bala mu ci ray ken motax ku bew rek yalla toroxal mune itam kep ko xamne gasal na mbokam pakhu al kande pour mu dubbu ci sayyidina ali neena yene nek la borom ci fanam neena kon nak bu len am yene bu ñaw mukk ci seen mbokk di len am yene wi rafet ci ñoom nax olof ñay neena yene neek la borom ci fanan lo yene nit ki rek sa ko lay dal mu ne ko itam wa man hataka hijaba akhihi hutikat awratu banihi mu ne kep ko xamne da nga xotti sa aw sa suturey mbokk aw mo xam sa mbokk jul sa mbokk julit la wala sa mbokk deret la nga xotti sutura neena itam yalla dana xotti sa suturay dom jeul na na yow sax sa sutura waye dom yi nga jur sen sutura dana xotte ko kon nak aduna bu mu yag mukk ba kenn ko ne ci yeen di xotti suturay moromam na ngeen sutura lanti ndax yeena bok ben baye ba pare di julit nek ci keparu l'islam kon ku ne na nek mbalanu moromam ni suturaal moromam na ko neugal ay awraam ndax bu lolu amul kat xoti su suturaay mbokk yalla dana xoti su sutura ba dana law ba ci say do mune itam wa man nasiya khati'atahu ista'zama khati'ata ghayrihi kep ko xamne nyaa jaan yaay ga nga def lu reey la nga def gisulo ko neena da nga reeylu lu sa morom def waaw da nga reeylu lu sa morom def bari na ko bayyi bakaram top ci bakaru jambur rek di wax lolou itam diko jural ay bakar rek nit mu nga fexé ba sa bakari bop doyla
1: munelen itam waman a'jaba bi ra'yihi dall kep ko xamne yemu na ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sankule bo de set ku reer setal ko naw xalaatu bopam wa kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cyankutite yeguko wa ki fi raw moy ki fokk ni ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ni xalaatam dara baxu ci ba muy diiso wa motax waman a'jaba ومن أعجب برأيه ضل مني إتم كيبكو خمني دايلونا خلاتو بوبام نينا كوكو بوي ترخيص دوكو يك ندو دايلو خلاتو بوبام نخ إمام علي نينا الاستشارة عين الهداية نينا ديسو دال مي جمي نيب مني إتم ومن تكبر على الناس ذل كيبكو خمني يانجي ري ري لوچكو نتني neena sax muju moy ak torox kon nak na ngeen gor gorlu ba baña reey reeylu muni itam waman khalata al andala ihtuqira muni kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyedal seen bop nga def len and di and ak ñom neena ñu xebla wa ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñala lay yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñom mune itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi nenañu tuumal la kon di len set barab yi nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok ya nga andak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow tay bu ko bañ bodul nan tay bu fa dem waaw mune itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi nenañ itam ku beuri kaf nena ku bari kaf rek ñu woyefal la waaw su bari mbolant bu mu upp rek neena ñu woyefal la wacce sa daraja muni itam neena ku bari loy def manam nit ku ne la upp ci la muy def la nu koy xame waaw su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ku bax nga su fekke lu li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga ndax nit ku ne li upp ci la muy def lolou lan koy xamé kon nak na ngeen fexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu baax mune itam kep ku bari wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam niw kon na ngeen di neewal seen wax mune len itam kep ko xamné kersam neew na neena top boromam dana neew ndax lu ne dana ko woyefal ci diine waaw nit bo amulay kersa lu ne dana ko woyefal lu ne rek da nga non grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sammu ci diine di moytandiku li yalla tere di japp ci lamu digle neena sa xol dana waw neena te ko xolam waw da fay duggu sa wax kon na ngeen moytandiku niw kersa na ngeen moytandiku sawar lami yeen samay dom e poids nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neena itam soudi wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jikko yu rafet ndax jikko ju rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jikko ju rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye ken dula ta dajul mune yeen samay dom al afiyatu a'sharatu ajza jam dal fukki xat la jurom ñent yu mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi ludul ba bok ngeen sax ci tuddu yalla bu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambour mune ben ba nek boko fukel jurom ñent ye modi noppi boko fukel nak te moy ben ba dess neena moy moy tandiku di togat ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel matul donte sax seen mbubu reey ma donte sax seen poche dis na donte sax borom mi dara jalen yeen samay dom ma ngi leen di yegal ne taru ñak mu di muñ bu len ñak mu ba ñangi ma ngi leen di yegal ni itam taru kom mo di sant yalla bu alal di bare te sant lo yalla sa alal amul tar so ñaké ci muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul ben dignité amul ben taranga amul ben tedd bu ko na kawé l'islam l'islam dal ko ko am nga tedd nga am nga dignité mun itam amul ben taranga bo xamne a'az min at-taqwa amul ben taranga bu gëna tedd ak ragal yalla nit ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bu upp muni itam amul ben ram bu gën tuup nene nit ki dal bu mu xaar nan na ma diw ram dedet fexel rek ba yow de nga bakkar bo def tuup ko rek fexel ba dal moy gula sheytan duugal nga fexe ba genn ci lol dal mo gëna mëna ram nit ki ngay tok nan damay xaar diw ramuma muni itam amul ben yere bu gëna rafet jam nene bu jam amul nene sutura yu bari dana xawé kon nak na ngeen fexé ba pinch yi ngeen di dundu jam am fa kon nak yeen samay dom ma ngi len di yegal ni al hirsu miftahu at-ta'ab wa matiyatu an-nasab muni itam ma ngi len di yegal ni ak bëgg aduna liñuy tuté xir nena modi ciabi ciono nena modi war wayu fitna nena bu len xir bëgg aduna de nga ba tax ñu ne ngeen duggu ci doy lo len li len yalla jox kaddu yoyu mom le imam ali taggo ak ñetti domam yoyu de hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhim ajma'in tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex loolu lañ leen andi loon mudi ay warata yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogu mudi kaddu yu mujju yi mu tagato ak ñoom kon tabarakallahu ñu ngi gërem ñepp di sant ñepp di nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد

waye ñamu koy jaarale yow sax xamulo ko torox lu nit ki su fe sa bop ñak fayda ci mom taxul nga am ci mom dara diñ am fayda ci sa bop am fulla lol ba xam sa bop xam sa borom ba baña ñak fayda ci kenn taxul nga ñak wërseuk kon ñak fayda joxe won wërseuk tubarkal am dignité ak fayda itam xañewul wërseuk motax mu ne ku fa inna dhalika niki sa wërseuk woowule baynal kafi wan nuni ngi nek ci digënté kun fa yakun manam ngi nek ci digënté kun ci batu kun ndax kaf la ak nun bat bi yalla di amel lu ne ñaari bat la mu di kaf ak nun motax mu ne ko sa wërseuk mu ngi ci digënté kaf ak nun yalla sunna me amal dara daf nan ko kun kun bobu bu xasse dar rek fa yekunu dafay daldi nek ni ko kon nak sakul sa wërseuk ci yalla doye dil ci wal ci yalla na yalla xam sak doye di na yalla xam sak toroxlu nga sakku ci mom lepp lo bëgg sakku ndax yalla mom lepp mom asaman mom suuf mom li nek ci digënté bi yépp ñi mom yépp mo leen bolé mom ak seeni alal kon nak bu di wut wutul ci yalla te yalla bu la dem may lamu lay may mu ci digënté kaf ak nun ndax bu ne kon rek loola nek mu melni am na ci benen riwaya bu wax ni wastarzikillah mimma fi khada'inihi fa inna ridqaka bayna al-kaf wan-nun wala fa inna dhalika bayna al-kaf wan-nun muni wastaghni billahi an dunya al-muluki wastaghni nanga doylo billahi ci yalla mi la dind an dunya al-muluki walis aduna buri bur boy gis muhammaduna wi ci bir tabax pale bu reuy dekk ci bu genné mbolo mu bari dar ko bu genné ñepp di tacc aduna wër ko mu nekk ci mpex ki xewul yu reuy bur yoyu buñu la gënal yalla na la yalla gënal bur yoyu ndax bur yoyu nit lañu kom yow kilo ceeb bi ngay lek sour wala libre ceeb bi ngay lek sour mom la bour bi di lek di sour pale bi li muy reuy reuy benn neeg la ci am te bu xasse tudd ci neeg bi ci kaw lalam place bu mu occupé la am te bu ñu xasse fay lampu neeg bi bopam la am kon bour bi li muy reuy reuy yépp bo doylo di bour ni mom bo doylo di bour ni mom mindeef la rek comme yow day febar ngay febar muy am lu ko naxari ngay am lu la naxari muy lekk di sour ngay lekk di sour tabarakallah kon nak mindeef bobu nga xamne yaak moma yem ci lepp ëppele bu mu la ëppele wërseuk ak teranga aduna bu mu tax nga am faiblesse am bay toxlu bakoy toroxlul wala ngay ñak fayda ci wetam mukk bu mu la ko jaral na sa gëm yalla tollu ci nga xamne yalla rek mo wara tax nit ki di toxlu yalla rek mo wara tax nit ki di soufel bopam kon bur yoyu buñu la gënal yalla xamem sen poche bu mu tax mukk nga jay sa diine and ak ñom mukk ko def xamem sen poche ak ñu tegg la ci daraje yu kowe bu mu tax nga jaay sa ngor jappal sa diine ak sa ngor te nit ki su jappe diineem japp na yalla su baye diineem bayina yalla
mune ndax bour yi aduna leen gënal yalla japp nañ ci aduna ba baye yalla motax serigne bu mag ba sina cheikh radiyallahu anhu dal na wax ni talubem talubem du nek bour ndax musibu bi ci nek bour dafa doy war nga togn ka ray lu ne man nga ci dugg ci musiba bour yoy nga xamne nak aduna la nu jende yalla na len aduna gënalé yalla yow nak na la yalla gënal aduna gënal le bour yoy kon bu bour jappé aduna ba baye yalla yow na nga japp yalla ba baye aduna japp ko ngay japp yalla nak ci ngay amé nguur gu dul dañ bu mukk ndax da nga duddu ci tedd nga fi ci aduna so gene aduna itam yalla terela la jëna terela li itam jëmmam jëm nga bok ci ñi jakarlu ko yalla di wax ak mom motax mu ne wastaghni billahi an dunyal muluk lutax mu ne ka mastaghnal muluk bi dunyahum an ad-din ni bur yi jeli aduna tekko ci sen kanam sanni dini beccangal ko sanni ko ci gannaaw gannaaw nanguuñ ci dine dara yow nak na nga nek contraire bu yoy motax muni lajun nanu ibrahim ibn adham neko naka nga def mune narfa'u dunyana bitanbiq dinina mune fala dinuna yabqa wala ma narfa'u mune ñun di ñu ngi yëkëti suñu aduna xotti suñu diine sanni ko fele mune te itam aduna bi suñu aduna bi du fi dess kon nak aduna bi ñu japp ba tax ñu xotti wor muy diine sanni ko aduna bi buñu ko bawul itam dana xey bañu mune fa tuba li abdin آثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقع مني ونا تخي نيل جامبو خامني تاننا يالا يالا غنول كو ليب مو جوخي ادونام لي مو امون تي ادونا ييب مو جوخي كو غير بريباري بيس بوبوغا خامني فوك مو نييو تي اك نيووم du jass ndi yowmal qiyam bis la bo xamni ak ñewum du jass mom la yalla di wax ci suratul waqi'a ni ida waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba ibrahim ibn adham neena bepp jam bo xamni tan nga yalla def ko ci sa xol genné aduna ci sa xol sanni ngir préparer su ëlëk néna koku rek moy aji téxé motax

sayyidina abubakari ne ko sang bi nax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow mune ko wanti abubakari mune ko labayka mune ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe du aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yadid moy deug mo la yalla joxe ngay jël te itam lum la jox nga bokk ko jami te bu la xagne ngum mo ci sax ci diko sante ñare lu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl maana ñaarelu jikko bi modi nga fexé ba tisa lamin new lay wax nga tisa lamin ndax imam shafi'i radiyallahu anhu lan waju ko attaqi khulodi ciow rek mune tek ndax def di borom xam xam

yalla rocc nako ci iblis ba mu set ñu ne itam bu juroom ñettel bi modi yalla tej na ci mom buntu tuub yalla tej na ci iblis buntu tuub iblis du tuub nuk ba yalla nangu tuubam ah nako yalla defé nak modi iblis ci bopam mo bañu tuub ndax wax nu ne yaronte yalla Musa alayhi salam mom la yalla joxone dara jay mu meuna taxaw di wax ak yalla directement te du am dara lu dox ci digeunte bi kudul mom nak jibril lay ñew di dem dox ci digeunte bi bu ki waxe jibril yobbu bu yalla waxe jibril indi waye yaronte yalla Musa rek mom mo am dara jay jakarlo ak yalla nak di wax ak mom du gis jëm ja waye dana deg bat bi mom nak dafa tassé won ak iblis iblis ne ko Musa man dal dama jaxlé depuis mo xulok yalla ba légui gisuma ko dox ci digënté bi di jéma défar sax wala nga ci wax wax bu baax nak dal bama yalla bayyi lama ñëpp bayyi légui nak dama bëgg yow nga dox digënté bi nga jëm ci sax dara ah yent yalla Musa ne ko kon baxna dana jema dem gisek yalla ba xam waxtan ak mom su ko defee legi ma jema set nu digeunte bi nu ngeen defaro yak mom waxne ne bi nga xamanteni yent yalla Musa dem na ba waxante ak yalla yalla daf ne ko man de lima ko tere won mu bañ lool rek la ko mere su fekenteni nak nangu nako ah ñu delu wat andu ñun ñaar man kay bañu ma and ak mom wante dama di kilifam rek téré ko mu bañ digël ko mu bañ su fekkenti ni nanguna lima ko digël mom amul benn solo bu ñëwé dañuy jugo wat su ko défé ma déllo wat ko rek fa mu nekkon mu nekkon nak lima ko digëlon modi rek na su jotal adab ah yent yalla Musa alayhi salam dal di ñëw bi mu ñëwé

dine lu bon li ngeen def ci sama gal gi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour sen ramu gogu dañ wante lañ cey deg rek modi bañon nañu yonent yalla nox waye bañu ñuko deg yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox ci wetu ci suufu pour ba bam ko balale yonent yalla no xamne nak app bi jotna mu daldi wo ñi ko gem ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako ne ko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh lo xamne da na dund ci ko suuf so bëgge xétam bañ fe jeex na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunoori bo fi gis rek muy naaw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayne yi xétu gayne yi nga gis yépp jël na ci goor ak jigen segg yi nonu buki nonu picci yi naaw nonu waye nak pour wan la né yalla soxorul té yonent yalla nuh bu bëggé jël ci rab yi rab bu né mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolu choona la budul jeex waye yalla dafa am secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nuh bamu waxe secret ba yamu soxla won yeb ci ay rab ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci bir tubab sax da koy def waaw téméri lamp mu programmer len ci ben contact da ngay bëss rek lamp yeb takando kon nak ben baat bu yonent yalla nuh wax mëna wo lamu soxla won yeb ci ay rab tabarkal mu melni ñoñu la duggal ci gal ga wax neen ne iblis warul wona dug ci gal ga waye bi nenen bi mbam di dug dafa ngoy ci gen ba bi mbam dugge ba ci deun ba yent yalla nuh ne ko aksil dugal musisu ndax bobu iblis a japp ci gen ga beug dugale waw amna ñu ne mu ne ko waye mbam dugal donte shaytan nga andal neena ci la soga am nak ndigal lu dug ndax bugul wona dug and ak shaytané té nuh joxuko ndigal lolou itam wax nañu ko amna ñu wax itam ni iblis dugul waye bi bato bi dawé dafa yegg ci kaw bato ba waaw dugul ci biir waye ci kaw la ngoy waaw ndax dañ né lepp lu di borom ruh rek kérok lu dugul ci bato ba dé nga ci mënum waaw dé nga ci taw bobu wante yonent yalla nuh amna lu ko metti ndax domum ji gi wax kanaan bi yonent yalla nuh wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yonent yalla nuh ne ko ya bunay yarkab maana wala takun ma'al kafirin ey yow sama dom te nga ñew and ak ñun duggu ci gal gi te baña and ak way bokaleñ muniko bayi sa awi ila jabalin ya'simuni min al-ma man kat damay yegi ci montagne bele ndax suma fa deme man na ma protéger ci ndokh mi ba duma lab bay bi ne ko tay amul kenn ku meuna sevi sa bop ku dugul ci batu bi rek da ngay fatu dom te nga ñew wanti neke yalla xamone ne yonent yalla nuh dana am lu ko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahlak ñun kat dañen la musal yak sa njabot mo taxon nak mu fogon ne jabaram du ko weddi domam du ko weddi motax mu waxon ne yalla rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom ji de ci sama njabot la bok te itam ya ma digon ne dana la musal yak sa njabot te yow yaay atti rabbu manu bi bamu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la musal inna munajjuka wa ahlak ba pare tourner nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla ne ko bayu paspas la gëna xol bayu deret bayu paspas la gëna xol bayu deret ndax
abul ma